0: 92.7 Heart FM again, the Odyssey City, 93.7 Heart FM. We get on, we got 14 minutes after 8 o'clock. That's a Dynamite BTS for you. Dance song was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigating sa lasa, swag sa bulsa. Magandang umaga po. Ito na, huling oras sa ating program. On this very beautiful Tuesday morning, ha? Teka muna. Nakapasok na ba lahat ng mga estudyante? Ito muna ha, reality check. Nakapaghatid na ba yung mga parents natin, Uncle, Auntie? Nakapaghatid na ba kayo ng mga estudyante natin sa mga eskwelahan? Para sa mga elementary students na nga. Pag high school din, na kailangan ihatid dyan. Magandang morning! Ano pa nga ba? Sige, nakapaghugas na ba ng mga pinagkainan? Limpyo-limpyo na santa. Yung mga naiwan sa bahay, no? Magandang morning po. Siyempre, sa last hour ng ating program, dito na rin po mangyayari yung isa pang draw na para po sa ating bugas at saka sa ating groceries, ha? Abangan natin lahat yan. And of course, I will be re-announcing also, alright, those names na mga nakadaog pa ng bugas at saka ng ating groceries. Still with me! Ako po si Jason, ha? Jason Steele, hanggang alas 9 ng umaga. Sabi ng taga Marlong RM Station, sana makapunta ka po dito o para matikman mo rin ang RM namin dito. Ang RM namin dito nasa bandang alas 10:30 ng umaga, maluto na. Ay! Anong oras na ba? Aga pa. Nagabukal-bukal pa lang na. Alas 10:30, no? Mapasyalan nga namin ni Dr. Hart yan. Magandang umaga. I just want to greet Ma'am Eunice at ang kasama niya. Greet nandun si Ma'am Pamela at ang partner niya in live. Going kami ngayon sa Impasugong Communal Ranch. Galing ni Kuya Gabriel na always kapaminaw. Alright, sa Heart FM. God bless your station, ha? Pagsuko naman by Jeremy Limo. Magandang umaga po. Eto, magandang umaga din kina Rosalinda. Thank you so much for always listening. Nabasa ko yung message mo. Thank you so much. Ang lakas doon nung linog talaga kahapon. Shout out, idol. Ano to? Hagia Taxi, Gatoda Taxi, Corpusa Family. Mga taga-Baraopol, galing kay Jezreel Corpusa. Maraming TY po sa inyo pagpaminaw. May libre ba na ticket pa dapat dalawa para sa couple? Punta po kayo dito. Pwede po kayo makabili ng ticket ng ano, ha, Music Travel Lounge dito po sa station. Magandang umaga din. Orozco, Bugo, Igpit Route, bus number 29, driver na si Lee. At sa Pao na si Jumi. Magandang umaga. Pati na rin sa kanilang pasahero. Thank you so much for always listening. Alright, we got 7:10 minutes after 8 o'clock. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more Sweethearts. Uy, padayon lang sa magpaminaw, ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayante oro city 93.7 FM bukid on heavy get 32 after 8 o'clock. Ben and Ben for you, panindigan kita. Dance was brought to you by Bird Street 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Mga taga, ano to? Wash and Go Laundry. Ayun o, magandang umaga sa inyo. Wash and Go Laundry, good morning. Kina Jocelyn Taladro. Yan, maraming salamat sa inyong pagpaminaw dihang dabida. Vincent Octubre, maraming salamat din ang Raptor Taxi Analu. Taglaga naman o. Lahat ng mga taxi drivers na nakikinig din at ang Hard FM, ayong buntang, patayon na sa pagpaminaw ha. Yung mga taxi drivers na hindi pa nakakasali dun sa ating The Price is Rise Overload ha, pwede nyong i-text ang inyong kompletong pangalan at ang inyong pangalan ng taxi sa ating text line. Mamaya, babanggitin ko ulit yung text line ha. Ulitin natin ha. Sa mga taxi drivers na hindi pa nakakasali, yung never pa talaga, never din na-register, yung mga gusto mag-text at isali ka din ang mga pangalan at pangalan ng taxi, ay text na lamang ha sa ating text line. Mamaya, bibigay ko after nung ating draw mamaya. Okay, anyway, 34 minutes after 8 o'clock. Ito na muna. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin, nagbabalik ha. Talaga napakasipag. HPG Joseph, why kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning.
2: Good morning, Jason Stel. Kanina, galing tayo yung Bloomingdale. May kawagan pa naman, maliban na lang dyan pagdating ng Ipunan intersection papunta po ng Bara. May slow moving dyan. Nakadaan tayo ng Bulwa. Sa Bulwa, Jason, both sides, may kawagan na kasi nakapasok na po yung mga estudyante natin dyan. Ang ibang natutrabaho na nasa opisina na. Kaya maluwag na po ang Bulwa, Jason, sa both sides. Lalo na po yung paakyat ng Zone 10 at saka pa baba ng Zone 8. Nakaraan tayo ng H8 Auswagan. Ganun pa rin, tatanggol na po yung masasakyan. Hanggang nakarating tayo dito sa banda po ng Marcos Bridge. Tatanggol po lang yung sasakyan dyan. Dito kami ngayon sa mga sa banda po ng Peles na tinatawag nilang Alpha. Dito kami ngayon, kasama ko yung mga pasayero ko, kapatula family. Punta po kami ng Agura Bus Terminal sa ngayon.
0: Alright, so, kamusta naman? Maayos ba ang daloy na sasakyan dyan?
2: Stopan ko pala dito sa banda po ng Alpha, Jason.
0: Alright, sige. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasayero. Maraming salamat sa iyong report. HPG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaan ngayon. Lahat pasada group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa RTFM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin. Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM kagayan de oro city 93.7 Hard FM kinon 45 minutes after 8 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Yung mga kamumulat lang ha. Yung mga kagigising lang. Yung mga pagkamata pa lang. Ano nang almusal ninyo? Kung wala kayong maalmusal na dyan dahil naubos na ng estudyante at pumasok na sa eskwelahan, wala din na bilhin, abay, mag-pan na lang kayo dyan. Mag-malunggay pandesyal. Makapit na ba taas sige dyan? Ha, malunggay pandesyal. Balit na mo. Magandang umaga mo. Sa lahat ng mga nalala ko lang bigla, no? Yung nagdihinta ng malunggay pandesal. Sobrang nagmamarka sa tenga ko yan pag dumadaan sila. Malunggay pandesal. Balit na mo. Malunggay pandesal. Magandang umaga mo. Sa lahat mo. Pero healthy yan, ha? Isa yan sa masarap na almusal sa umaga. Tapos itoslo ni mo sa kape. Alam niya, bay? No? Magandang umaga muna. Kina Ati Carla Toledo ng Bloomingdale Zumba. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat sa inyo pakikinig dyan, ha? Ayan. Ito yung mga taga-barangay 31 din, oh. Si Sir Cirilo Bertodazo. Nakikinig sa atin, naka-Hard FM. Cirilo Bertodazo ng Barangay 31. Ayong buntag! Dagang salamat po sa inyong pagpaminaw dihan, Dapita. Sana maganda naman ang inyong mga umaga dihang, Dapita. Para sa, para mamigay na tayo ng bugas at saka ng groceries! O, eto na nga eh. O, alamin na natin ang drop box o area kung saan tayo pupunot ang ating second winner. Ruleta Select! Andito po yung studio namin sa FICO, ha? Sa may Pamenda Boulevard, Carmen Ilaya, Abay sa West City Central School. Oy! Nazareth! Puro tayo. Nasaan yung drop box ng Nazareth? Dabi? Yun. Puro tayo ng isa. Ang address, 2120 Nazareth. Ang pangalan ng nakadaog na bugas mula dyan sa may 2120 Nazareth, Angel Lopina. Angel Lopina, congratulations! Oy, Angel Lopina, congratulations! Nakadaog ka ng bugas at saka groceries, ha? Ganun din, congratulations kay GD... Ano to? GD Goltiano ng Carmen Market. GD Goltiano ng Carmen Market, congratulations, han? Nakadaog sad ka. Ganun din si Boyet Tortoga ng Giovanni Taxi. Boyet Tortoga ng Giovanni Taxi. Congratulations din kay Glenda Rose Bakabak ng Makabalan. Glenda Rose Bakabak na Makabalan, congratulations, nakadaugsad ka og bugas at groceries. Ganun din si Virginia Galvez ng Gusa. Virginia Galvez ng Gusa, congratulations. At si Inday Maria Arby Tason ng Kamamanan. Ulitin natin yung pangalan niya, ha? Inday Maria Arby Tason ng Kamamanan, congratulations. Yun po yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at saka ng groceries. Magdala kayo ng inyong ID ngayon na dali, naghulat mi ninyo. 849, sumayin niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. And for another break here, abalik po tayo siyempre huling mga minuto ng ating programa. Pero mga sweethearts, ha, padayong gihapon sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
0: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Let's go for extra with McSaver Sulit Puso Meals.
5: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
6: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
7: Tanang bills, Jukarun!
8: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
9: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: GCash G-Bills.
10: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM kagayante or city 93.7 FM Bukidnon. Oras sa atin, 2 minuto bang sumapit ang alas 9 ng umaga. Nakikinig sa atin ang Capsule Taxi 6217 si Ronel Rojas. Shoutout sa iyo ha. Padayon lang sa pagpaminaw, Ronel. Para naman magkabugas ka at saka groceries. Padayon lang. Magpapaalam na rin po ako. Maraming salamat. Enjoy the rest of your Tuesday. At tabihan na natin, susunod na po ang ating susunod na programa. Ang ating mga love songs kasama naman si Dr. Hart at si George para sa ating Music from the Heart program. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang ang sorry, nawawala ng bisa. Lalo na kapag paulit-ulit mo ng mali na ginagawa. Diba? Maraming sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Suportado ng 7 sa bawat 10 Pilipino ang pagsasagawa ng Pilipinas at mga kalyadong bansa ng Joint Military Exercise sa West Philippine Sea. Bata ito sa tugon ng Massa Survey na isinagawa ng Octa Research sa 1,200 respondents. Lumabas sa survey na kinumisyon ng Armed Forces of the Philippines na 71% ng mga adult Filipino ang naniniwalang nakakatulong ang Joint Military Exercise o patrol upang palakasin ang seguridad sa pinagagawang karagatan, habang 14% ang naniniwalang nagdudulot ito ng peligro. Pinakamarami ang sumusuporta ay mula sa National Capital Region at Mindanao, habang pinakamababa sa Visayas at Balanced Luzon na kapwa 70%. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. Maayong buntag mga sweethearts. What a beautiful, beautiful Tuesday. Ito na, mas pagagandahin pa natin yan at mas pakakalmahin. Pero kind of a little emotional. Kasi sa ating question of the heart. Maayong buntag, sweethearts. This is George. And Dr. Heart will be with you till 11 o'clock.
1: Good morning.
0: Maayong buntag, Dr. Heart.
1: Good morning, George. Good morning, sweethearts. Sa lahat po ng mga sweethearts natin sa Cagayan de Oro City. And of course, may Samis Oriental at ng buong Bukidnoy. Bayad hal daw. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta ang Tuesday natin? Naihatid na ba sa eskwela yung mga chikiting?
0: Chikiting.
1: Alam ko nagre-relax na kayo ngayon sa bahay, nagwawalis-walis. At yung iba ay nagiinit-init na mga ulam. Naghahanda para mag-late breakfast. Ayan. George, ano ba pag-uusapan natin?
0: Ay, Dr. Heart, sweethearts. Oh, kapag hindi na ba nagsiselos, ibig ba sabihin no na di ka na mahal ng partner mo?
1: Aba.
0: Pag wala na yung parang jealousy, nafe-feel mo na, alo, ikaw boring ba ni Oy? Wala namang ano, wala namang away.
1: Alam
0: hindi naman siya nagsiselos.
1: Alam mo, ang sarap pag merong nagsiselos.
0: Yes.
1: Alam mo yung feeling pogi ka.
0: So, yung parang, ayaw niya akong mawala sa kanya.
1: Sa babae, ang haba ng hair mo, te.
0: Basta't wag lang pa sobra.
1: Ah, di ba?
0: Okay lang yung mga selos na cute-cute. Aha. Pero pag sobra na, nakakasakal.
1: Ikaw ba nagsiselos ka din?
0: Oo naman.
1: Kanino?
0: Talaga lang.
1: Munti ka na namang nahuli doon.
0: Namula ko kadali.
1: Kapag daw hindi nagsiselos, ibig ba sabihin nung hindi ka mahal?
0: Oh, kasi nga diba, Dr. Heart, yun ang nasa isip natin. Kapag nagsiselos yung tao, ibig sabihin,
1: love mahal ka niya.
0: Kasi ayaw ka niya mawala. Uh-huh. Pero pag wala na ba, ibig ba sabihin nun, wala nang pagmamahal.
1: Parang hinahayaan ka na lang niya.
0: Yes.
1: Kulang na lang sabihin, pinagtatabuyan na kita. Sige, doon ka na.
0: sige, choose your life.
1: Good luck sa'yo.
0: Good luck sa'yo.
1: Opo. Pagod na ako sa'yo. Good luck.
0: Hindi pasagdan.
1: Di ba? Sige, sweethearts, ano kaya sa tingin nyo? Kapag hindi ba nagsiselos, ibig ba sabihin nun, hindi ka na niya mahal? Ayan, paalam nyo sa amin ang inyong reaction, ang inyong thoughts, ano man ang nasa isip ninyo about sa ating question of the heart. Our text lines 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
0: At sa lahat ng mga naka-online, drop by sa ating Facebook page, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City.
1: 917! Bakit kaya hindi nagsiselos? Baka meron ng iba.
0: Hala!
1: Jerome Abalos coming in. You're 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

Heart FM. Heart FM.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Ah, di ba? Wouldn't be here if I didn't love you. Right na, I'm not making salos on you.
1: you don't problem that because
0: I... Yeah. I'm still madly, truly, truly, madly, deeply in love with you. Big sir, oi.
1: My life effects.
0: Big sir, diha. Loves good na.
1: Oo, paalag wala na gaselos. Mahal kita sa ikabuturan ng aking puso.
0: Sir.
1: Dr. Hart, it's 9:33 and the time check is brought to us by EXL Makaboy Capsule. It's never too late to be healthy.
0: Yan. Mga selos-selos na yan.
1: Oo. Kasi yung pagsiselos, Dr. Hart, it's also an act of love. Kasi ang pagsiselos, it goes... yung pagiging territorial ng isang tao.
0: Mm-hmm.
1: Masyado kang obsessed. Ayun. O sa mahal mo. Kaya minsan, yung pagsiselos nagiging out of place.
0: Ayan. Base sa aking mga nababasa, George, talagang nature sa tao yan na nagsiselos. Sa ganyan na sa Bisaya?
1: Pagkasina.
0: Is that iki ba? Sina, ay, no? Sina. Iba din
1: yung igihan. Sina eh. Ano daw, Harvey?
0: Ha? Nangigi. Igihan. Igihan.
1: Oo, nangigi ka doon sa partner mo.
0: Ay, ganon.
1: Alam mo yung tipong may kausap lang siya saglit, Dr. Hart, tapos ikaw, ano naman kayo ginagawa? Ano kayo pinag-uusapan nila?
0: Jelly-jelly ka dyan. Baka wala kang trust sa partner mo.
1: Iyon na lang. O, yun ba? Diba? Tama.
0: Minsan, hindi naman senyales na hindi ka mahal. Siguro sobra-sobra lang yung trust niya. Pagsalig niya sa'yo na bilang partner niya. Diba? Kasi naman, ikaw naman kasi din nagbitaw ng mga promises, diba? Mamahalin kita, ikaw at ikaw lang at wala nang iba. Diba? O ngayon, ano?
1: selos
0: ka pa ba? Ikaw na nga.
1: Totoo yan. Alam mo naman natin eh, very known to people na madalas talagang nagsiselos. So, ang unang nagsiselos ay ang mga kababaihan.
0: Ay, gano'n.
1: Oh, kasi
0: oy, nagsiselos din ang lalaki, ha?
1: Nagsiselos kayo.
0: Minsan nagpapakute yung mga babae. Oy, hindi nyo lang alam dahil hindi kami nagpapakita ng ano talaga ng feelings namin. Diba? So,
1: pero kami yung una kasing nakaka-feel ng selos, Dr. Hart.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, yun nga, i-compare mo yung babae sa lalaki, mas mataas din yung EQ, yung emotional quotient ng babae.
0: Uh-huh. Ay, yung lalaki, mataas ang IQ.
1: IQ. Ganun naman. Totoo yan. That's scientifically proven. Na si babae ang mataas ng EQ, si lalaki ang IQ.
0: Uh-huh.
1: Kaya hindi masyadong, pagdating sa EQ, hindi masyadong naiintindihan.
0: Uh-huh.
1: Doon kasi nagsisimula eh, yung parang hindi naiintindihan ng lalaki kung bakit nagsiselos yung babae.
0: Ay,
1: tapos
0: ganun.
1: Ikaw, oh, bakit ganyan?
0: Kasi pagkakaalam kasi namin, si EQ, sinusuot niya.
1: Iba yun.
0: Diba?
1: Iba yun. Iba yun. Oh, iba.
0: Yun naman talaga, di ba?
1: Nusot
0: ang EQ.
1: Naisip ko tuloy. Iba yun. Iba yun.
0: Baka naman, no? Di ba nag-endorse na ako dito?
1: Bakenemen?
0: Napitan nyo lang si Papa Ru. Nabi nyo dyan sa Manila. Papasok kayo dito.
1: Pakitawagan. Malay mo. Oh, di ba? Oh, yan daw ang gamit nila.
0: Yan ang gamit ni Harvey Stone ngayon. Talaga lang, Harvey Stone, ha? Yan ang gamit mo ngayon, ha?
1: Bakit? Ayun kasi, oh.
0: Yeah, pala, medyo nakaumbok yun.
1: Ayan, sige.
0: Ay, naka talaga.
1: Iba naman kasi pinag-uusapan natin. Oh, yung emotional quotient at intelligent or intellectual quotient ng
0: guy. Sabi ni Papa Ru, wala na to. Especially kung gwapo o maganda ang partner mo, ang mata ng partner mo parang CCTV. Sunod ng sunod. Di ba? Tapos bigla kang sasabihin. Pag na, makuha ka sa tingin. Alam mo na ibig sabihin ng mga matatalas kong mga paningin sa'yo.
1: Alam niyo kung ano madalas nangyayari? Alam ko naman yung mga lalaki, di ba, meron tayong mga peripheral vision. Nakikita niyo na naglalasik na yung naglalagsik na yung mata ng partner niyo, pero kayo hindi kayo makatingin.
0: Tapos alam niyo yung
1: iwas kayo ng iwas.
0: Karaniwan nangyayari to pag nagmamaneho kayong sabay, di ba, ng partner mo. Tapos biglang may tumawid na maganda, sexy. Tapos bigla kang pipreno. Nadadaanin mo yun. Di ba? Tapos sasabihin na ng partner mo. Pinadaan mo kasi sexy. Nakita mo. Tapos ang sagot kagad ng driver. Wala, hindi ko nakita.
1: Tao yung nakita ko.
0: Reality yan, ha? Di ba mga sweethearts? Ganun talaga. Kasi nga, mahal nga tayo ng partner natin. Kaya ayaw niya na maagaw tayo.
1: Ganun pala yun. Now I know. Now I know.
0: Hindi kita pinaparinggan.
1: Good morning, Papa Ru.
0: Hindi, ganun naman talaga tayo lang. Oh,
1: diba?
0: Si Boy S, malakas din sa mga ganyan. Malakas din ang radar nun. May nakakita nga may mga dumadaan sa tabi-tabi. Huli ka, boy! Usahin muna natin, ang daming messages.
1: 8706, good morning sa lahat ng mga nakikinig sa atin, mga technicians, ang Game Tech Only Fiber Patag Branch, kay Habibi Ricky, Arnel, kay Ma'am Ching, kay Sir Renerio Sr. at sa kanilang boss na si Sir Romney Camarille, ang CEO ng Game Tech Only Fiber. Hi, Kent Edit. Magandang umaga.
0: Lagi ito nakikinig sa atin, itong yes, Game Tech Only Fiber. Pero hindi pa namin nasusubukan yung Only Fiber. Baka naman, no? Baka naman. Nagyan doon kami sa Heart FM. Ang Only Fiber na yan.
1: Di ba? Para masubukan natin.
0: O kasi yung nakakabit sa atin ngayon, ako talaga naman. Hindi ko alam. Umiikot-ikot na lang yung browser ko.
1: Shout out.
0: Huwag na, ayoko banggitin. Baka ma-endorse na uli. 27457, good morning Heart FM and DJ George and Dr. Heart. Oy mga taga Santa Cruz Village, Zone 8 Carmena. Sabi niya para sa akin, no, kapag hindi nagselos yung special someone sa'yo na hindi ka na mahal. Ba't naman siya magselos kung wala naman dapat pagselosan? Kasi sa relasyon, unawa ang kailangan at pagmamahal nyo sa isa't isa. Huwag selos lagi. Ayaw kasi, ayaw siya, bisaya na din. Ayaw siya pasakiti. Kay dili siya, ayan pa. Talaga kayo pinapa-endorse no? Lagi ng mga produkto ba? Hindi daw siya, everyday. Hindi everyday, okay. Okay ka ba? Talaga naman kayo. Kanina pa kayo, ha? Pinapa-endorse niyo ako. Ayan. Hindi naman daw kasi everyday okay. Hindi, I mean, everyday yung kanyang
1: sa relasyon nararamdaman. Sabi ko nga, hindi Merry Christmas everyday sa diba? Relasyon.
0: Hi daw sa'yo uli, Mr. Ryder. Ano ba talaga ito silang dalawa? Uy, buti pa sila, may mga ganyan.
1: Good luck sa'yo, ha? Ito naman, 5166, gano'ng magselos man kung kabalo ka nga, mas arang-arang kag itsura o batasan, o mas haud ka, mudala o problema. Akala ko.
0: Nasa nagdadala kasi daw yan.
1: Totoo. Alam mo, isa din.
0: Nagdadala ng sarili mo ba? Diba? Paano mo i-carry yung self mo? Di ba? George, alam mo yung isip mo talaga, ang bilis talaga. Bilis ang takbo ng isip ni George. Malayo pa yung Friday, George.
1: Malayo pa ba? Ang bagal.
0: Nabi lang nasa nagdadala eh.
1: Correct. Oh, correct. Ano, nasa assurance din yan, Dr. Hart.
0: Aha. Yun. Eh kahit naman siguro hindi ka ganun kapugihan at hindi ka ganun kagandahan, eh iyong iyo na siya.
1: Correct.
0: Diba napa-oo ka niya?
1: Correct.
0: Oo. At ikay nanligaw sa kanya. Sapat na yun.
1: Napatunayan mo na yung sarili mo sa kanya.
0: Ayun. Sabi naman ng 8973, lahat tayo may karapatang magselos pag mahal mo yung tao. It's all about how you react, how to handle ang selos. Pag wala ng selos, meaning wala ng love. Selos is a reaction of love.
1: Uy, gusto ko yun.
0: Oh.
1: Reaction.
0: Ang galing naman ito.
1: Oh, tama, kapag nagmamahal. Kasi nga, di ba minsan ang pagmamahal may mga pros and cons na tayong tinatawag. Too much na it will lead to obsession or even worse doon sa possession.
0: Ayun. Then nagiging ano tayo, pag nagmahal tayo, di ba, sinasabi natin, gusto natin tayo lang. Ako
1: yes,
0: lang,
1: yes,
0: di ba?
1: Oo.
0: At ikaw lang, parang
1: yes,
0: ganun. Oo. Kaya nagiging territorial tayo.
1: Yes.
0: Walang dapat mga agaw.
1: Akin ka lang.
0: Akin ka lang, ha? Akin ka lang, ha?
1: Oo.
0: Di ba?
1: Malam mo, entertain ka sa iba, basta akin ka lang.
0: Ayun. Bala na tumingin ka sa iba. Oh, sa aking ka lang.
1: Akin ka lang.
0: Oras natin, 9:44 in the morning. Ako na pahaba yung ating
1: pag-uusap. Oo nga.
0: Pagbabalik pa kami ni George, mag-aanap buhay muna kami. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. 5 more minutes before we hit 10 o'clock, and the time check is brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. You. Ikaw lang at wala nang iba. Basta ayaw na pagselos. Kasi diba? Ikaw lang eh. Oh.
1: Alam mo pag gano'n, pag tinatamaan ka na ng selos,
0: yes.
1: Nag-iiba ang profesyon mo.
0: Ano na?
1: Nagiging investigador ka.
0: Lupigan pag NBI, no? Kapag naka-imbestiga. Oh.
1: Sabi ni 9345, grabe na akong katawa sa inyo, Dr. Heart and Sweetie George.
0: Good morning, yeah, Ate Carla
1: Toledo. Mga ano natin, mga sweethearts natin, mga Bloomingdale Zumba Momshies. Mommies pala.
0: Yes, mommies.
1: Ano ba momshies ng momshies?
0: Mga momshies din yan sila, mga magagandang momshies. Oh, 3784 naman. Orozco, Bugo, Igpeter, Ruth, bus number 29, nakikinig sa atin. Hi to Lee, ang kanilang driver, at si Jovi, ang kanilang pao. Sa lahat ng mga pasahero, ha? Good morning. Bagudo nga ruta ang Bugo Agora Westbound Terminal.
1: Ah,
0: may bagong ruta.
1: Ah, pwede ka nang sumakay din sa kanila pag ano, napunta ka ng westbound, di ba?
0: Yes, oh. From Bugo Agora. Oh. Oo.
1: Kasi maraming pasahero diyan ang gagaling sa Agora tapos pupunta pa doon sa ano, sa
0: yes,
1: lilipat. Oo. Oh. Oh. Marami kong mga nakasabayan din.
0: Ay, oo. Oh. Tama.
1: Hello sa inyong lahat, ha? Mga taga Orozco. Maraming salamat. Uy, mga taga ano din, nakikinig sa atin. Buktramco. Ako lagi nakikinig yan. Oh. Always naka-Heart FM yan sila.
0: Tsaka yung ano, Kabitramco. Oh. Naka-Heart din yan.
1: Sali pa natin dyan ng Don Sals.
0: Don Sals din. Uy, ang dami, ha? Magandang umaga. Ayan, drive safe sa mga drivers at enjoy and safe trip tayo sa mga pasahero naman.
1: Sige, keep your messages coming, ha? Again, ang ating question of the heart para sa kaka-tune in lamang ngayon. George?
0: Oh, Dr. Heart, sweethearts, kapag hindi na ba nagsiselos, ibig sabihin ba nun, di ka na niya mahal.
1: Ay, goy.
0: Agoy.
1: Agoy! Bakaan lang. Baka sobrang natitiwala. Diba?
0: Yes.
1: Sige, pabot dyan po sa amin ang inyong mga reaction, ang inyong mga comment, ha? Dun sa ating question of the heart. Ang ating text line again, 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
0: At sa ating Facebook page, sa lahat ng mga naka-online, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: Oras natin, we still got 3 minutes more to go before hitting 10 o'clock. You

0: 92.7 Heart FM, Cagayan Oro City. 93.7 Heart FM, Bagidnon. Tonight, I need your sweet caress.
1: Kahit ang selos ka, pero kailangan ko yung
0: caress. Oras natin is 10:23.
1: And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
0: Ah, di ba? Alam mo, George Lee, sa ating mga tao na talagang nangangailangan tayo ng atensyon. Yes. Diba? So, parehas nito, tonight I need your sweet caress. Akin lang, di ba? Parang ganun. Kaya tayo nagsiselos dahil yun na nga, gusto natin yung mahal natin atin lang. Di ba? Ayaw natin na mabaling yung atensyon nila sa iba.
1: Kasi natatakot. Bakit na nagsiselos yung tao? Kasi may dalang takot daw yan. Takot na iwan at makakita yung tao na mahal mo ng someone na you think is better than you. So meaning to say, Dr. Hart, ito sa understanding ko lang, ang pagiging siloso o silosa ay somehow part of your insecurity.
0: Ayun!
1: Oo, part sa pagiging ano mo din eh, yung parang ayoko makita niya na makita siya ng mas puti, ng mas matangkad,
0: masyadong
1: mas
0: mababa yung tingin mo sa sarili mo, di ba?
1: Correct.
0: Kasi kung nandun yung confidence mo sa self mo, di ba? Ba't ka matatakot?
1: Correct. Diba? Oo. Bakit ka matatakot na maiwan or or kunwari, eto din eh, yung pagiging siloso o silosa is reflection din yan. Kung ano yung mga na-experience mo noong mga past relationships mo.
0: Para sa akin, George, hindi nagsisimula sa mawawalan ka agad ng minamahal sa buhay. Diba? Mawawala yung taong minamahal mo. Yung sinabi ko kanina, nagsisimula sa mabaling yung atensyon. Doon nagsisimula eh, di ba? Siyempre, natatakot ka na kausap nung partner mo, the opposite sex, di ba?
1: Yes, so...
0: Munwari, girlfriend mo, may kausap na lalaki, iba, di ba? Parang siselos ka, di ba? Parang ganun. Kasi nga, yun nga, mababa yung tingin mo sa sarili mo. May mga kakulangan ka na dapat mong punuan. Natatakot ka ngayon na baka mahanap niya yun dun sa iba.
1: Correct. Diba? Tapos ikaw naman, medyo overthinker ka din. Ayun, yung kausap niya, mas ano sa akin, mas maganda. Ay nako, eto na, gumagawa ka na naman ng paraan para, di ba, pag-usapan yun. Tapos, it will lead to pag-aaway.
0: Yun ang mahirap.
1: Pinag-aaway na tuloy. Di ba?
0: Ay nako.
1: Pero ako, doctor, taniniwala ako sa sa assurance din ng partner. Kung maganda yung assurance ng partner mo, kahit na alam niya o nakikita niya, na-feel niya na, oy parang, eto na, parang may insecurities ka nga. Pero kung maganda yung kanyang sa'yo, yung contentment na binibigay niya, assured ka. Hindi ka parang magsiselos talaga na selos eh. May selos siguro, pero iba na yung selos na yung cute-cute na selos na lang.
0: Ayan kasi. Kasi nag-uyab ka ng maganda, saka nag-uyab ka ng gwapo, di ba? Ayan. Ay nako. Hindi ngayon namumblema ka ngayon. Alam mo, nasusulat yan eh.
1: Ay talaga. Nasa ang libro
0: 13-13 sa kanta ni Andrew E. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay.
1: O di ba? Ang iba kasi Dr. Hart, parang ang tawag diyan gitangkal.
0: Ano?
1: Yung parang gitangkal, yung parang bumubuo ka ng isang
0: binakuran, parang ganun ba?
1: Binakuran.
0: Tangkal is fence.
1: Tangkal, diba? Yes, correct. Binakuran mo. Alam mo kasi tayo, yung boyfriend, yung girlfriend natin, yung partner natin, kita, tayo ay nabuhay tayo na mag-isa sa mundo. Kaya uniquely we have this characters na wala ka pa doon sa buhay niya ay nangyayari na to sa kanyang buhay.
0: Ay nako.
1: May sarili-sarili tayong mga gusto. Wala ka pa, hindi pa kayo nakakilala na gawa niya na to. Huwag mong iwala yun sa kanya.
0: Yun. Dapat consistent.
1: Consistent. Ayan. Oo.
0: Eto po na, 9345. Sabi niya, makawala mo sa kamingaw.
1: Thank you, Ate Carla. 5981, mahal pa rin, pero dahil meron kang stability emotionally, there is already acceptance within that anytime pwede kang palitan.
0: Mm-hmm.
1: Oh, you choose.
0: Huwag naman agad ganyan.
1: Mm-hmm. Palitan agad.
0: Oh.
1: You choose peace of mind hanggat wala pang pinagpalit, enjoy the relationship. Mm-hmm. If meron nang ipapalit, since buo na ang sarili mo and you maintain it that way, kahit in a relationship ka, you'll be able to accept it. Diba?
0: Ayun. Kung love mo din ang self mo, hindi ka mahihirapan.
1: Correct.
0: Sabi naman ni 7678, kami mga lalaki, magsiselos talaga yan. Kasi di walang tiwala sa babae.
1: Hindi naman siguro walang tiwala sa babae.
0: Oo, yun. Hindi naman daw dahil sa walang tiwala sa babae. Kundi alam namin kung ano ang nasa isip sa mga lalaki na kausap niya.
1: Ayun! Diba?
0: Lalo na isa kang overthinker na tao. Yan. Stress kaya masyado yun, sabi niya. Tapos sabihin lang sa'yo na friend na mo lang. Tama ba yun? diba? Yung kasi nag-overthink agad tayo.
1: Correct.
0: May kausap lang.
1: Oh.
0: Siguro kailangan natin patibayin, paigtingin pa yung pagtitiwala natin at pagmamahal natin dun sa partner natin.
1: Yes.
0: Yun siguro ang pinakakailangan. Oo. Oh. Nakakalungkot daw isipin na ikaw pa ang may kasalanan dahil ang selos mo wala sa lugar. Actually, ganyan talaga yan.
1: Normal yan. Reality. Sa mga, yes. Ang sa akin lang, kapag ganyan, huwag niyong salubungin ang selos ng isa't isa. O hindi pagpaliwanagan niyo. Alam mo kasi, sweetheart, ano to? Kausap ko siya tungkol sa ganito, ganyan.
0: Siguro naman din, George, para sa akin, alamin din natin yung mga limitasyon natin.
1: Yes.
0: Paano kung yung girlfriend mo o yung partner mo habang nakikipag-usap nga, di ba?
1: Yes, so...
0: Na wala namang dapat pagselosan, pero kumakaringking, di ba?
1: Biglang nagka-braces.
0: Ako talaga magseselos yung partner ninyo.
1: Yes. Tama naman.
0: Ikaw din, sa sarili mo, na committed ka na, alam mo kung hanggang saan lang yung pwedeng pakikipag-usap mo.
1: Yun. Para wala ng gulo.
0: Yun na nga eh. Para magpuyot at magmalinawon.
1: Tama. Oo, tama.
0: Diba? Kaya naman nag-overthink. Hindi naman sa nag-overthink. So, talagang nakikita ng partner mo eh.
1: Correct.
0: Ay, naku, ganyan ka ng ganyan. Suklay ka ng suklay sa buhok mo habang kinakausap mo yung si kumpare.
1: Tapos, paano yung tawa mo?
0: Tapos pag nagbiro yung kausap mo, di ba? Ay, nako. Kalamini mo, tiriso.
1: Di ba? Totoo naman. Eto si Ate Gina, Branilla Ravidas, Miss George, and Dr. Hart. Ako ba na dili siloso? Ako na lang mag-ask sa iya nga, dili ka magselos? Yung ingon kay dili siya siloso. Kay kuno, dili maayo ang lalaki nga siloso.
0: Mm-hmm.
1: Pero sure ko, palangga ko aning akong beloved bana. Shout out to Mr. Lorenzo Ravidas.
0: Ayan. Kung pinapakita naman ng partner natin na talagang inaalagaan tayo, di ba? Nandun, pinapakita kung gaano niya tayo kamahal.
1: Correct.
0: That there's no reason na para magselos, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Tsaka ikaw din mismo sa sarili mo, being a partner, yun nga, sinasabi ko, alam mo kung saan ka lulugar.
1: Oo nga. Alam mo kasi may instances, Dr. Hart, na minsan kami mga babae, kapag medyo tahimik ang aming mga buhay, parang, ano kayang gagawin ko ngayon para may...
0: Ay, nako, oo, may nakapagsabi sa akin ng ganyan. Yung parang, ganyan daw talaga kayo.
1: Masyadong tahimik ang aking...
0: Minsan may pagkakulit na hindi mo alam na gumagawa ng eksena, di ba?
1: Anong tawag namin? Arte-arte.
0: Tapos at the end of the day, magsusorry.
1: Eh kasi alam namin, sa sarili namin na... Wala lang, ini-express ko lang.
0: Yeah.
1: But just to give as well another perspective, baka lang naghahanap lang ng lambing ang inyong mga partner.
0: It's Sir Bernie and the Atras, nakikinig sa atin, nag-enjoy sa atin, George.
1: Mayong buntag.
0: Good
1: Sir
0: morning,
1: Bernie.
0: Sir Bernie. At sa
1: City
0: lahat
1: Mayor's
0: ng,
1: Office. Mm, oh,
0: lahat ng mga kasamahan niyo po sa City Mayor's Office. Mayor Clarex, good morning.
1: Mayong buntag. Mayong buntag, Mayor.
0: Nakikinig yun ng heart.
1: Oh.
0: Oras natin, 33 minutes makalipas mo ang 10 o'clock in the morning. Magbabalik pa kami ni George, ha? Sige, padala pa kayo ng mga messages ninyo. Our text lines once again, 0917-1579-927, 0961-8924-927.
1: At yung mga naka-online naman, pwede sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
0: Ang mainit nating pinag-uusapan, kapag hindi na nagsiselos, ibig ba sabihin nun? Hindi ka na magbabaha. Hindi ka na niya mahal. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
4: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
5: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
6: Heart FM Cagayan de Oro is in need of finance and accounting assistant. Qualifications, bachelor's degree in accounting or any related field, with or without experience, proficient in Microsoft Excel and other Microsoft applications, detail-oriented and organized, willing to learn and be trained. Experience in finance or accounting roles in broadcast industry is a plus. Fresh graduates are welcome to apply. For interested applicants, you may send your resume with photo and application letter to heartfm927@gmail.com.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagandioro City, 93.7 Heart FM Buginoy. Leslie Pearl, "You Never Gave Up on Me."
1: And that song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrition, 775 lang SRP per baso. Bili na.
0: Kahit ano pang selos ang gagawin mo, I will never give up on you.
1: Yun yung tinatawag na commitment, di ba? Yung hindi pagsuko. Kasi maraming instances, alam mo, Dr. Hart, ito medyo seryoso kasi yung selos, madami siyang nakikreate, eh. Madami siyang napapalabas sa iyo as an individual.
0: Ay, ganun.
1: Kasi parang minsan, may mga selos na hindi nakokontrol.
0: Meron talaga.
1: Minsan, hindi na maganda yung kinalalabasan. Kaya kapag nagsiselos na yung partner mo, eto, kapag medyo napapansin mo na, uy, nag-jelly-jelly naman siya.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga bagay na hindi dapat pagsilosan sana.
0: So, anong gagawin mo? Kausapin mo.
1: Nasa pag-ano din yan, eh. Nasa magandang pag-uusap.
0: Ganun. Ako, meron akong kasabihan dyan, George. Ang selos ay parang utang. Hindi mo alam kung saan nang galing, pero kailangan mong bayaran ng lambing.
1: Diba? Tama yun. Yung sinasabi diba? Lambingin mo lang, sus, Gino. Gamay mania lang yan. Konting ano
0: diba?
1: Lang.
0: Diba? Mahal naman. Sweetie naman.
1: Bakit
0: yan nagsiselo?
1: May mga script pa yan, Dr. Hart. Yung parang, mas maganda ka sa kanya.
0: Oo.
1: Ano ka ba?
0: Wala kang dapat pagselosan. Ikaw at ikaw lang ang mahal ko at mamahalin ko.
1: Correct.
0: Diba?
1: Sa'yo ko lang ibibigay ang bituin at ang mga buwan at ang araw.
0: Huwag naman pasobrahan. Alam mo, okay. Makakahalata din ang babae. Naho, alam mo, ang bilis ng instinct.
1: Tama.
0: Oo.
1: Gift yun sa amin.
0: Dapat lang ibalik mo ang tiwala niya. Dahil, alam niyo, sweetheart, aanhin mo pa ang tiwala kung ang kasintahan mo ay mas mabilis pang mag-imbestiga kaysa sa mga pulis sa kanto.
1: Diba? Tama. Ang galing naman. Gustong-gusto ko yan.
0: Ay, mga bala ko ngayon
1: mga
0: eh.
1: Mga kasabihan. Gusto ko yan. May mga nababasa pa sa libro. Ang bottom line lang din sa selos kasi, huwag niyong masamain kapag nagsiselos.
0: Natural kasi yan. Natural na reaction yan.
1: Yung iba kasi, Dr. Hart, parang sinasalubong din nila ba? Ano nagselos man? Kaya na pagselos.
0: Ang mahirap dyan, George, kung paulit-ulit na lang at lagi na lang ang ganyan ang ginagawa na
1: yun
0: nagselos,
1: eh.
0: Di ba? Nakakaumay din.
1: Sabi nga ni Ate Jean Garcia Kanya dito, Dr. Hart. Sabi niya, ang selos ay hindi basihan kung mahal ka ng isang tao.
0: Mm-hmm.
1: Selfishness minsan ang dahilan ng selos. Ang importante sa relasyon ay tiwala sa isa't isa.
0: Ayun. Sabi naman ni Elena Lameon. Lameon. Gusto naman ang bilhete.
1: Gusto ko yan, Gusto ko yun.
0: Lamion siyang bayan. Sabi niya, di naman lahat ng mga bagay pagselosan talaga. Pero kung nakakaramdam ka na ng selos, hintayin niyo kayong dalawa kalmado sa isa't isa. Pag-usapan ng maayos. Lalo't kung may mga anak na.
1: Pag-uusap talaga eh. Ito naman si...
0: Medyo maiksi lang.
1: Si Neil Vincent Simbahon, hindi naman siguro, jealousy and love are not the same thing.
0: Mm-hmm.
1: Minsan
0: definitely.
1: Definitely, sa spelling pa lang. Someone may stop feeling jealous dahil siguro they trust you more than before or they feel secured in the relationship. Maybe they are some mature to the threat, kaya panatag na sila. Meron din naman na talagang tao na hindi nagsiselos. Meron din nagsiselos pero hindi sila ang nag-complain.
0: Hindi
1: kasi,
0: sila nag-complain.
1: Pero hindi na sila, kasi baka magiging reason na naman ng away. But instead of asking, hindi na siya nagsiselos, siguro hindi na niya na ako mahal. Try to understand the situation. Maybe that person loved you in their own way or maybe the other way but not jealousy. Kasi kung ako ang tatanungin, pag ako nagmahal, I can give all my trust to someone until they lose it. Simple as that. Pa-shoutout, TJ, listening from Quezon, Bukidnon.
0: Uy, dami nakikinig sa atin dyan sa Quezon, Bukidnon. Lalong lalad dyan sa may terminal banda.
1: Oo.
0: Ay naku, ang dami nakikinig. Oh, maraming salamat ha. Yung kainan dyan, yung eatery. Sa may terminal.
1: So sa ano, SB Libertad.
0: Yun.
1: Magandang
0: yun,
1: morning.
0: Sa may Libertad Quezon.
1: Libertad Quezon.
0: Yan yung saktong lugar.
1: Magandang morning.
0: Wala naman kay Linara Talal. Sabi niya, me and my husband been together almost 9 years na and we don't feel jealous man oy. Maybe because we love each other so much. We are comfortable to sa isa't isa. We trust each other. Wala nga kaming any big fight, no? Just more on misunderstanding. Always naman namin na pag-uusapan. We're just happy lang talaga sa isa't isa kasama mga anak namin. Wala nang masyadong drama sa buhay.
2: Ano ba?
0: Gusto ko yan. Ayan. Sige ha. Ayan. Ako ang galing ng mga reaction,
1: mga thoughts nila
0: talaga. Yung iba talaga nagsishare na talaga ng kanilang experiences.
1: Correct.
0: No? Ito talagang gusto ko, yung talagang magsishare tayo base dun sa naranasan natin.
1: Yes.
0: Kasi from those experiences, alam natin, nag-gain tayo ng lesson.
1: Yes, diba? At may natutunan tayo. Uh-huh. Pati na rin yung mga nakirinig sa kwento natin.
0: Mm-hmm. Ayan. Oo. Uh-huh.
1: Sharing is caring.
0: Ah, okay. Oras natin, it's 9:50, make it 10:51. Babalik pa kami ni George. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. El Manu right there. Tahanan.
1: Grabe, no?
0: I really love this song.
1: Correct. Sabi nga nila...
0: Parang natutunan yung puso ko.
1: Sabi nga nila, Dr. Heart, yung tahanan is a feeling which you can also get from a person.
0: Mm-hmm.
1: Diba? A home, a house is never a home without that person who makes you feel at home.
0: By the way, that song is going out to you, Arwen. Yeah, just listening right now.
1: Magandang umaga.
0: Hi, sabi naman ni 3363, good morning, best duo. Sabi niya, hindi naman siguro sa akin lang, baka, ano yan, kamo?
1: Kampante.
0: Kampante lang siya sa partner niya. Kasi pangit at sure na walang papatol. Sabi ko nga, nasusulat niya sa kanta ni Andrew E. Kahit mauna pa siya talagang aayawan siya. Ingon mang good nila na magtiayon nga mga bati ug daw layo ra sa mga tintas.
1: Si Jun Ros. Grabe naman yun. Ito si Jun Ros talaga. Shout out sa iyo ha. Chat sa may JL Flower Shop. Good morning. Ito naman sa ating Facebook page, Dr. Heart. Sabi ni Marjon Regino, shout out sweetheart sa may pump attendant. Daya sa may ROU Petron Kibawe kay Marjan Regino o Sharineel Bahian o sa among cashier na si Riza Anay. Sa kanilang manager ng abutan si Ma'am Angelica Bangtod. Sa kanilang SG na kusog mang libre.
0: Ay, salin nyo na bang kami dyan? Sa libre-libre na yan.
1: Maying buntag. Good
0: yan, nakikinig din daw. Ano yun? Ponte Mayor going in... bus, ooh. Ponte Mayor bus, no? Going Cagayan de Oro. Thank you for listening.
1: Magandang morning.
0: Mm-hmm. Sabi niya, Miss George and Doc Heart, good morning. Naka-Heart FM ang bus. Ah, Monte Mayor bus.
1: Oo.
0: Number 1406. Ayan. Hi kay Russell, Sakib Bagaho, and Eric Patriana.
1: Thank you for listening. Thank you, ha?
0: Ay, naku talaga yung selos na yan.
1: Yung selos.
0: Alam mo yung minsan, nakakasira ng araw.
1: Correct.
0: Diba?
1: Oo.
0: Yung mga ganyan, na biglang nagsiselos yung partner mo na... Ay. Alam mo naman na ikaw lang ang mahal ko, diba? Ba't ka pa nagsiselos?
1: Tapos walang basihan, ano?
0: Oo.
1: Tamang hinala.
0: Ay. Ang mahirap pa nito sa, ano? Mahirap pa nito sa trabaho natin.
1: Tama.
0: Asa, ayan, mamimigay na muna kami pa premyo dahil the prices rise overload na. Bakit ayaw mag-play ito? Okay, here we go. Alright, paikot tayo ruleta, George.
1: Let's go.
0: Nahabol pa natin to.
1: Sa mga gustong bumili ng ticket ha, punta kayo dito para sa Music Travel Love. You can visit the station para ako mismo mag-assist sa inyo.
0: O tingnan nyo, si George pa mag-assist sa inyo.
1: Yes.
0: At kung hindi naman kayo makakapunta, you may check the Facebook page of Heart FM. Nandun po yung link kung saan po kayo makakabilan ticket for the concert, Music Travel Love in CDL.
1: Nagkakaubos. Sa ano to? Sa limkit kay Atrium. Yeah.
0: Malapit na, di ba?
1: Malapit na.
0: Kailan yun?
1: June 26. Ayan. So June 26 yung concert. Ay, ito. Ay, dito tayo napatigil sa Numbered Barangay.
0: Numbered Barangay. Ayan, sige, bunot tayo.
1: Bubunot
0: siguradong
1: na.
0: Nasa poblasyon lang ito.
1: Okay.
0: Sige, George, go ahead.
1: Ang aking nabunot ay mula sa Barangay 36. Congratulations, Milan Absulo.
0: Milan Absulo, congratulations sa iyo ng Barangay 36, Cagayan de Oro City. Ikaw yung winner natin para sa The Prices Rise Overload. Dali na, claim mo na yung

0: Sweetheart, sa simula, yan naman ang sinabi mo, di ba? Sagutin mo lang ako, I'll never break your heart. And I will love you forever.
1: Pero bakit ngayon?
0: Pero nung nag-away na kayo, halos isumbat mo lahat ng problema sa mundo. Bakit naman ganyan?
1: Oh, kasi nagsiselos, doktor. Oh. Parang selosan.
0: Minamahal yan sila, di ba?
1: Tama.
0: Sarap kaya magmahal.
1: Correct. Well, it goes with love naman yung selos. Pero ako naniniwala ako, Dr. Hart, nakokontrol siya in a way na dapat kayong dalawa magtulungan.
0: Yun, dapat. Yung nga sinasabi ko, alam mo yung boundaries.
1: Correct. Diba? Correct.
0: Alam mo yung limitations mo. Yes. Eh, eto nga, meron kang commitment dun sa mahal mo. Yes. Diba?
1: Totoo.
0: Ay, nako. Bahal lang naman, di ba? Kinakausap tayo sa trabaho, mga ganyan.
1: Correct.
0: Diba?
1: May mga ano na. Oo. Official. Yan. Official conversation na, di ba?
0: Pag ikaw ba may jowa, tapos nagka-picture sa'yo dahil DJ ka, di ba?
1: Oo.
0: Selos ba yun?
1: Ay, sasabihin ko talaga sa'yo. Intindihin mo, ay. Public figure naman itong.
0: Talaga?
1: Kala mo artist.
0: Public figure talaga.
1: Kala mo artist.
0: Kaya nga sinasabi ko, ang hirap sa trabaho natin. Lagi tayo napagseselosan. Wala naman kaming ginagawang masama.
1: Oo nga,
0: diba?
1: Eh. Nagpapaligaya lang.
0: Sadyang kilala lang talaga kami.
1: Ganun daw. Ganun lang yun eh.
0: Oo.
1: Ayun talaga.
0: Pero mababait yung mga DJs.
1: Correct. Diba?
0: Siyempre naman. Nagpapagbahal.
1: Yes. Kaya sinishare lang namin.
0: Spread love.
1: Spread love nga eh.
0: Eto muna, mula kay Elsie Paterno. Sabi niya, yes, ang aking asawa hindi nagseselos sa akin. Tingali, hindi ko niya mahal.
1: Mommy Elsie, baka hindi naman ganun yun.
0: Baka naman hindi ganun, di ba?
1: May mga tao din kasi, Dr. Hart, na talagang hindi nagsiselos ng ganun-ganun lang.
0: Oo. Hay, natawa ako sa mga reaction ng mga...
1: Totoo naman.
0: Nako naman. Sige, ito naman isa. Sabi ng isang texter natin. Sabi niya, amot lang, wala na ako naka-experience, Anna. Sir, kaya ako nang gibiyaan akong bana. Wala rami nagbulan sa pag-ipon niyan sa kasal na mo. Dili ko magpaka-martir. Please, ayaw lang mention ako name. Okay? Sige po. Oo. Pero sayang naman, di ba?
1: Yes.
0: Sana napag-usapan.
1: Correct.
0: Kung kaya pa namang i-save yung relationship, then why not? Pero ika nga, pag sinasabi ko, sinasabi namin dito, pabalik-balik, eh kung nawalan na yung respeto dun sa partner mo, better leave the table, di ba?
1: Pero dapat, pag-usapan din ninyo. Kasi, mahirap din kasi yung ano eh. Alam nyo yon, yung akala mo, ito na pala, pero mahilot lang day siya sa maboteng usapan. Mabote talaga.
0: Natawa naman ako sa mga nagre-react na, ano, sige pa-picture sa mga fans.
1: Ito nga, may nag-react eh.
0: Alam mo yung, emoji na naka, yung...
1: May glasses, ganun.
0: Hindi ka naman magagalit dapat. Yung love, iba naman yung love dun sa ano eh.
1: Correct. Kasi nga, may iba-ibang aspeto ng pagmamahal.
0: Yan yung isang proof na nagsiselos. Nakita mo ba?
1: Ito talaga. Ako po ay living testament.
0: Marami ka nang nalalaman. Dapat ka nang iligpit.
1: Iligpit. Nakakatakot naman.
0: Sabi ni 3803, sabi niya, hilasan yun mong duha to kagahit to George. Tapos ang dami niyang tawa. Sabi niya, ha. Sino ba to?
1: Oo nga. No. Kasi
0: ganun, prone kami sa pinagseselosan eh.
1: Actually. Kaya tayo, we're just trying to explain naman sa mga partners natin na trabaho lang.
0: Oo naman.
1: Trabaho lang.
0: Trabaho
1: po
0: lang. Huwag naman mag-overthink ka agad.
1: Diba?
0: Sakit at siyang sakakatawa. Anyway, magpapaalam na tayo. Tayo overtime na.
1: Ay, ang Galas family pala, Dr. Hart, nakikinig sa atin. Sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Good morning. Good morning, Mami Elaine.
0: Ayan. Yung selos, kontrolin natin, ha? Huwag padalos-dalos.
1: Correct.
0: Baka mauwi sa hindi mabuting patutunguhan. Sayang naman yung ating pinagtsagaan, di ba?
1: Basta ako, naniniwala talaga ako ng lahat ng bagay na hindi na pagkakaunawaan ay nadadaan po yan sa mabuting usapan.
0: Yeah. Alright. Mamaya, babalik ka.
1: Mamaya, Dear Heart po tayo. Alauna hanggang alas tres. We will resume the love songs for you.
0: Alright. Wala na po tayong oras. Susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. It's gonna be 11 till 1 o'clock in the afternoon. Again, maraming salamat ha, sa nagpadala po ng kanilang mga messages. At ganun din, pag-participate dun sa ating Question of the Heart. Napakasaya po ng umaga natin.
1: Oh. Grabe, maraming salamat po.
0: Alright, again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. At syempre, ingat po tayo lagi. Take good care. I heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:39 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Well, happy Tuesday everyone. And welcome once again sa ating programang Heartbeats. Kasama nyo si Harvey Stone hanggang alauna po tayo ha. Ako yung makakasama nyo araw-araw, Mondays till Fridays, para po sa inyong paboritong paniudto na programa ha. Okay, batiin natin yung mga sweethearts natin from Makabalan. Ano pangalan natin, ma'am? Si Glenda Rose og si Arlene. Mayong pagpamina og mayong pagbisita ha. Nagud na rin siya sa Kotubanga, no? Naminaw sa Heart FM. Maraming salamat ang ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Makabalan. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat ha. Ito parang magkapatid lang silang dalawa, oh. Di ba? Oh, yung mag-ina natin para magkapatid lang. Anyway, happy listening sa inyo. Para po sa inyong mga pabate, 0917-1579-927. Marinig kayong mag-message sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. Alas 11:40 na, padayong tasunahan with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Hali na mag-EXL.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Alas 11:51 ng oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy, happy listening sa mga kumakain ngayon, yung mga nagluluto pa. Nako, bilisan mo na yan. Hindi na makaya, mag-noodles na lang, di ba? At least higop-higop ng sabaw. Shoutout sa mga kumakain natin ngayon dyan sa may Scarlett Nicole Eatery. Happy, happy listening sa inyong lahat dyan. And hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Barangay Bunbon. Kanunay pa nagdiga mo, ha? Si nanay nagyaw-yaw na. Nahurot na ang bitsin. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Yung mga nagpapahinga nating mga nanay ngayon at mga tatay, ha? Yung iba naman, nako, school bus. Oh, mga parang ngayon yung first day of school. Happy, happy listening sa ating mga nanay. Of course, ang ating mga teachers, ha? Happy, happy listening. Ating mga suki dito sa may West City Central School. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka sa mga kumakain ngayon dyan sa may RM Ladao Station, sa may Gusa, shout out po sa inyong lahat niya. Ang daming mga mukbangers natin dyan, ha? Happy, happy listening po sa inyo. Kung meron kayong mga pabati, ha? Huwag kayong mahiya. 0917-157-927. Oy, sino bang may birthday ngayon? Happy, happy birthday to you, ha? Oh, ikaw yon. Happy, happy birthday to you. Ang laki ng smile, ha? Nagsimba ka na ba? Sino ba yung unang nag-greet sa'yo? Di ba, ang Heart FM? Happy, happy birthday sa imo, ha? At batiin natin ng happy, happy listening maayong udto kay Michelle Madrina. Pa-shoutout dahi kay Uncle Taboy o kay Jade na minaw sila karon. Kanunay, napay always. Happy, happy listening, ha? Sir Efren Wayan, good morning to you. And also kay Demsoy, maayong pagpaniudto sa imo, Demsoy. Mga kaubanin mo diha sa JRS Maramag. Muna'y sakto, mag-share-share sa paniudto, di ba? Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Market City, Agora! Yung mga motorella drivers na to, ha? Kaon, kita, kaon. Kay kinahanglan natin igong kusog antod unyang hapon. Enjoy more music, of course, dito sa ating programang Heartbeats, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Tanong bills, chukarun!
5: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
6: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-Bills!

0: 92.7. Heart FM News Update.
1: Naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Mindanao ang malakas na lindol na yumanig nitong Lunes, Hunyo 8. Batay sa paunang ulat, ang pagyanig ay nagmula sa magnitude 6.8 na lindol na naitala sa bahagi ng Maasim Sarangani Province. Sa Cagayan de Oro City, naitala intensity 3 kung saan agad namang nagsagawa ng monitoring at assessment ang mga lokal na pamahalaan at disaster response offices upang matukoy kung may naitalang pinsala sa mga impasaktura, ari-arian at komunidad na naapektuhan ng lindol. Samantala, patuloy na pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng mga kinaukulang ahensya habang hinihintay ang mga opisyal na ulat at update mula sa Seismological at Disaster Management Authorities. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 32.7 Hot FM kagayan, the order 33.7 Hot FM Bagaydon, 12:48 na po ang oras natin, sweethearts. And the final break na po sa ating programang Heartbeats. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Miley Cyrus with We Can't Stop. Sino ba yung pipigil sa atin, di ba? Wala nang makakapigil. Kaya nga, eto na, pamimigay natin ng bigas! Ito po ang ating The Price is Rise Overload. Ito na, iikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng sweetheart. Mananalo po ng grocery items at bigas. Ito, dito tayo tumapad sa may Puntod. Bunot na tayo dito. Galing dyan sa may Celray, Barangay Puntod. Congratulations kay John Ver Diaz. John Ver Diaz ng Celray, Barangay Puntod. Congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas. Pwede mo nang makuha kaagad ang iyong papremyo. Punta ka lang dito, magdala ng ID. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 12:49 na po ang oras natin, sweethearts. Oh, abangan nyo ha, launa, susunod na si George sa programa niyang Dear Heart. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hulog Chara!
10: Tingin ko pa lang, para bang
9: local and proud.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, another level from the heart. Galing po yan sa kaibuturan ng aming puso. But don't worry ha, kasi susunod na si George para sa programa niyang Dear Heart. Shasta time na, mag-enjoy sa mga love songs. Tumutok pa rin dito sa Hot FM, ang radyo ng hardcore.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Well, when love begins, everything follows. Gino Padilla and Rocky, Let the Love Begin. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. Kasama si George hanggang alas stress. Nag-iinlaban lang, wala lang. Masaya lang kami. O, dito lang tayo ha sa Dear Heart. Kasama nga ang inyong lingkod sa Heart FM. Hi and hello tayo sa mga sweethearts ko. Uy, teka lang, nakikinig all the way from Bohol. Sabi niya, hi George, this is Dark Angel from Bohol. Pwede? Okay, because I'm always listening to your program. Please play this song. Oh, sige, I'll try to play that one, ha? Maraming salamat sa mga nakikinig sa atin. All the way from Bohol talaga. Thank you. Jason Tesoro ng AMK Abdul Taxi, nakikinig sa atin palagi yan. Magandang hapon. 8603, pakigreet lang ko sa akong mga kauban na nagdrive. Going ni CDO, nga Bibo. Ah, si Bibo, igikan kang Wari Bars. Magandang hapon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mamaya abangan ang aking pamimigay ng biyaya and reminding you sa mga hindi pa nakabili ng Music Travel Love concert ticket. Paano ba, George? Pwede kayong bumisita dito ha sa estasyon mismo. Yes na yes. Para ako mismo ang mag-assist sa inyo to purchase tickets. Excited na ba ang lahat? Especially yung mga 90s babies, no? Talaga. Oo, makikita na natin sila. Anyways, text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Ang ating mga text lines, Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Padayon sa pagpaminaw, padayon sa mga love songs dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa magpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permime, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala nay lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 2:48 ang ating oras, mga sweetheart. And kind of letting us know, Sir Elton John right there, that the world is better with you in it. Diba? No matter what you have in mind sa mga kinakaharap natin challenges sa buhay, huwag kalilimutan that the world is better with you. Oh. Magandang reminder yun, ha? O, oh, kamusta? Ready na bang pang merienda? O, oh, pila sa tanin niyo di, ha? May hapon. This is George. And hi, Damsoy, ha? Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Maramag. And speaking of, eto sila Sir Eddie Kenya, yung mga staff and crew ng Noisky Food House. Ayan, ha? Hi to Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Mylene Moso, Jess Kenya, si Apple, at sa kanilang staff na si Sir, si Ma'am Grace Monreal. At kaya ano din, ha, Sir Efren Wayan. Magandang hapon, Wayan family na nakikinig sa atin dyan sa City Homes, Malanang Igpito, Paul. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Oh. Ito na, biyaya time na. Agad-agad sa The Price is Rise Overload. Isang ikot. Ito na sa aking ruleta. Let's go select. Ayan na sa mga sweethearts natin na hindi pa nag-claim. Ito yung mga natawag kanina. Kaninang umaga si Jedi Gochano ng Barangay Carmen. Si Milan Absolo ng Barangay 36. Also, June Verdias ng Puntod, Selray. Punta na kayo dito, magdala ng ID to claim your prize. At ngayong hapon, dito tayo bubunot sa numbered barangay. Poblasyon area ang ating magiging winner mula sa poblasyon area. Eto na, ang nabunot ni George ay mula sa barangay 36. Ito, congratulations sa iyo, ha. Punta na agad dito. Baka naman bakante ka. O, magdala ng ID. Visitasyon, Aison. Congratulations sa aling Visitasyon, Aison ng Barangay 36. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Hala, 5th floor, FICO Admin Building. Dito sa May Vamenta Boulevard, Carmen, katabi ng West City Central School. Dito po ang stasyon ng Heart FM. At ang Heart FM, The Price is Rise Overload, ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 11 more minutes before we hit 3 o'clock. Here's my final set. You better watch them out dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Heart 92.7.

0: 92.7
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Inalis na ng lokal na pamahalaan ang suspensyon ng klase para sa mga mag-aaral mula preschool hanggang grade 6 sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod matapos ang sinagawang assessment at monitoring kasunod ng lindol na yumanig sa syudad. Ayon sa city government, walang naiulat na matinding pinsala na maring magdulot ng panganib sa mga mag-aaral, guro at kawaninang paaralan. Matatandang

0: pansamantalang sinuspindi ang klase bilang pag-iingat kasunod ng malakas na pagyanig na naranasan sa lungsod sa unang araw ng pagbubukas ng klase. Patuloy namang magsasagawa ng monitoring Office of the Building Official at iba pang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral, habang hinikayat din ng publiko na manatiling mapagmatyag at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad kaugnay ng kaligtasan at paghahanda sa mga posibleng aftershock. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM Cagayan, the or 93.7 Heart FM Bukidnon. 3:16 ang oras natin, sweethearts. Maing hapon din, haoy! Welcome sa ating programang Heart Afternoon Drive. Hanggang alas 5 po tayo, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart FM.

92.7 Heart FM Cagayan de or 93.7 Heart FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts. We've got 32 minutes after 3 o'clock. Mainit po na Tuesday afternoon sa lahat. Kumusta po kayong lahat dyan? Yung mga galing sa kanilang relax-relax, di ba? Ako, happy listening po sa inyo. At saka bumangon na po kayo. Balik na po tayo sa trabaho. Parang overbreak ka na, ha? Magandang hapon sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bukidnon. Kumusta po yung hapon natin dyan? Sino ba yung kumakain ngayon ng banana cue? Ako, panghatag, be. Magandang hapon kay Demsoy, kay Christine Jean, mga yung hapon sa inyo. And Mommy Elaine Gales. Ito yung attendance natin na halos makompleto na. Magandang hapon sa inyo. At saka, sino to? Mga untaog lagut moon. Oy, si Silver nga pala, ha? Happy listening po sa mga kaibigan natin dyan sa may Melodia Pharmacy. Happy listening sa lahat na itong mga gwapa diyan ng mga pharmacist. Silver, maayong hapon sa inyo. Uncle Fern, maayong hapon. Na-miss ka namin, ha? Ano, session na naman tayo. Happy listening at saka belated happy wedding anniversary sa inyong dalawa. Oh, parang honeymoon period pa sila, ha? Shoutout din sa ating mga sweethearts, ating mga Grab drivers, kagayhaan. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa kasama nyo kami palagi sa inyong biyahe. Kaya kayo siniswerte, di ba? Swerte sa pasahero. Oh, sa lahat ng ating mga pasahero na sumasakay ngayon ng Grab, happy listening po sa inyong lahat. Oh. Siya, alam nyo na. You know the drill. Kung gusto nyo magpa-send ng mga pabati dito at saka mga request nyo, ha, 0917-157-9927. Message din sa ating Facebook page ang Heart FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City. 3:34 na po ng hapon. I'll be back with the music from Huntrix. Of course, dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, 45 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon sa lahat! Kumusta? Sino bang umiinom ngayon ng espresso? Anyway, that was Sabrina Carpenter with Espresso, and that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Happy listening kay Papa George and also kay Mama Vilma Inso. Hi din sa kanyang sister si Marilu Pegarido, Mercy Canizales of Mikaela's Store. Hi kay Kian, ang Ocho family and Subsuban family. And it's coming from Maria Macera of Kapisnon, Kauswagan. Pabati din po sa Balubal Boys, si June Ray Chito Arthur, and also kay Mike. Maraming salamat mga sweethearts ha for always listening to us. And hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Upol. Oh, Sir Efren Wayan, Ma'am Vivian, maayong hapon po sa inyong lahat. At hi din po sa ating mga sweethearts dyan sa Maipunan. Shoutout po sa lahat ng mga drivers natin dyan ha, yung Iputada. At saka yung ating mga kaibigan din dyan sa may Villamar. Oh, nakoy gwapo dyan, amigo ha. Villamar Subdivision. Asa na ka to siya karoon? Murang nag-artista na. Mayong hapon sa imo ha. Dago na lang nato siya sa pangalang Fern. Magandang hapon sa imo, sir. And hi din po sa ating mga sweethearts ha. Sa Bloomingdale Subdivision, yung ating Zumba Momshies, Sir Eddie Kinia ng pangalan ng... sa may Noisky Food House, happy listening po sa inyong lahat. 3:46 na po ng hapon. Magbabalik pa ako. Still with more music. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun!
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers.
4: GExchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.

0: Naman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Can you feel my heart?
2: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: sinabasa na yung mga malaking truck. Dito din, nakadala ko sa may puntod. Noong ipagkana, pupuntang clear. May slow moving din dito.
1: Alright, maraming maraming salamat sa iyong report.
0: Yan ang litis na sitwasyon. Masala ang aking nadaanan sa ngayon. Hard to sana group. Jerry, small but table, kabilang. Masa hard to end, road traffic, alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic, alamin. Heart 92.7.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Tanang bills, chukarun!
6: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karun? Posted na dayon for select billers.
7: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: GCash G-Bills.
9: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
10: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
11: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
12: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
9: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
11: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
12: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 4:48 na po ang oras natin, sweethearts. Mag-aalas 5 na ha. By time na. But anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Opa Light. Itong gustong-gusto to ni Demsoy na kanta ha. Oh, Demsoy! Huwag ka nang magkulong dyan sa banyo. Amoy na amoy, ano ba? Clorox ka na. Pagkadang hapon sa iyo mo, Demsoy, ha? Ingat palagi sa bayahe. At saka happy, happy listening din kay Jason Tesoro ng AMK Abdul Taxi. Shoutout po sa inyo. Si Crystal Bagares, pabati niya si Carl Hyven David, Hensel David, at saka sa kanyang husband na si Dudeski. Amping daw sa pag-drive. Kaya mo drive pa kaon niya. Mayong-mayong hapon sa mga taga Makabalan, Puntod, always naka Heart FM. Nako naman, mayong hapon sa inyo din na. Si Beth, na magbibigay. Di ko alam ako magbibigay ba to si Beth ng saging or binibenta ba niya. Saan si Beth? Libre ni siya, Beth, ha? But anyway, maraming salamat kay Beth, ha? At saka yung mga auntie niya. Yung auntie niya nga, Perminamino sa Heart FM. Happy, happy listening. Diyan po sa may Puntod. Ito na! Ito na ang ating The Prices Rise Overload. And paikot na tayo para magkukuha ng winner again. This will be our last winner of the day. Bukas na naman. Eto po, saan kaya to hihinto? Bigas at grocery items ang makukuha niya, ha? Dito tayo huminto sa mga drivers. Bunot na kagad. Another maswerteng taxi driver. Taxi niya is Hanifa Taxi. Congratulations kay Julius Sabit. Julius Sabit. Ng Hanifa Taxi, ang ating winner ngayon. Julius, ngayon ka lang masasabit, ha? At saka congratulations to you. Punta ka lang dito sa aming impilan. Located tayo sa 5th floor, FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vamenta Boulevard. Elia Carmen. At saka panawagan din. Reminder sa ating mga winners, ha? Huwag nyo na ngayon paabot ng 14 days bago nyo maklaim yung prize. Tabla na siya. Forfeited na. Ito yung mga winners natin dati, ha? Congratulations din kay Mary Jane Dabudabo ng Barangay Bunbon. Adolf Rojas Adolfo. Na taxi driver winner din natin na hindi pa nakuha ng kanyang bigas at grocery items ng Trujillo Taxi. Congratulations to you. At saka sino ba to? Meron ba dito? Si Raina Matas ng Barangay Consolacion at si Nol Silita Cabales ng Lapasan. Congratulations once again sa inyo mga winners natin. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 4:51 na po ng hapon. Magbabalik pa ako. Still with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: First

Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: by Muro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili makapaminaw, og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 6:03.
1: Heart 92.7.
0: Heart FM News Update.
2: Nagtipo ng mga kinatawan ng iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan upang talakayin ang muling pagbabalik ng night cafe sa lungsod na nakatakdang isagawa tuwing Biyernes at Sabado ng gabi. Dumalo sa pulong sina Council Edgar Cabanlas, Chief of Staff Sheila Lumbatan, Project Lunhao Head Patrick Gabutina, mga Department Head ng City Hall at iba pang kawanin ng lokal na pamahalaan. Sa nasabing pagpupulong, tinalakay ang limitadong 3 buwang partisipasyon ng mga negosyante upang mabigyan ng pagkakataon ng iba pang interesadong magbenta. Pinag-usapan din ang posibilidad ng pagtalaga ng host department para sa mga iba't ibang aktibidad gaya ng trivia night, movie night at performance night upang mas mapalakas ang atraksyon ng programa sa publiko. Ipatutupad din ang mahigpit na no smoking at no alcoholic drinks policy sa lugar upang matiyak ang kaligtasan, kaayusan at kaaliwan ng mga dadalo. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Broadcasting from the heart of the city of Golden Friendship. Giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: The best variety of music all day. Heart 92.7. Heart FM time. It is now 7:30. This is Heart 92.7.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nasir Ija, 48, Barangay Tambulawan, Nidayak, North Cagato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXM Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXM Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Gotta by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM Time. It is now 7:48. This is Heart 92.7.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
0: The price is rice overload. The price is rice overload.
1: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload.
1: Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
0: The price is rice overload.
1: Marami ang mananalo, araw-araw.
0: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: Same Same in the 2000s.
1: Love is in always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limcatcay Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Life is so short.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 10:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:30. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon. Solid Heart FM, Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na May erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At siyempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong erpat dahil siya ay may big heart.
5: Can you feel my heart?
0: This is 92.7.
1: This is Heart 92.7.

0: 3.7 FM kagayan de oro city dali 3.7 FM buginon abigat 20 minutes makalipas ang alas 5 ng umaga. It's a rock steady for you magpakailan man. Isang good morning po sa lahat, isang malamig medyo bugdaw na umaga po. Pati hindi ko lang gagabi pa. Dugdug pa dyan, no? Kusugayo. Anyway, sige, brand new day. Third day of the week. It happens to be the 10th day of the month. Hunyo, Ajis. Mga sweethearts. Jason Steve po ang inyong kapiling, ha? Hanggang alas 9 ng umaga. Dalawang programa tayo back to back. Atong 7 yung mga OPM hits natin. Tapos 7 tonight is another, you know, set of music. Well, ano pa nga ba? Ano ba ang plano natin? Siyempre, unang konkretong plano. Aba, ay magpapasok po. Oo, magpapapasok po ng ating mga estudyante. O sa kanilang mga eskwelahan, ba nag-aasikaso. Ang unang plano, mag-aasikaso, magluluto at mag-prepare ng kanilang mga pamahaw. Diba? Abango na, para sa mga estudyante naman, ibang hindi pumaaga ang klase dyan, magsibango na po kayo. Magsibata na sa, ano? At syempre pa, ako, i-text mo na ako. Kasi case lang, naminaw na ka. Alright, ang ating text line, available na po yan. Pwede nyo nang i-text 0961-8924-927. Otro ha? That's 0961-8924-927. Mag-commercial break mo na tayo secret. Magbabalik tayo. We get something from I Belong to the Zoo. We get soap dish at marami pang iba. Sweethearts, panayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Diego City, Davao del Sur. Workaholic, mangkukusayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Dirijog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yung tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 32.700 FM Cagayante Oro City, 33.700 FM Bukidnon. We got 36 minutes after 5 o'clock. Join the club, Nubella. Sangto yan para sa lahat ng mga medyo iniisip pa kung ano ba mga gagawin. Teka muna, pagising sa umaga, alam nyo na yung routine eh. Diba? Alam nyo na agad, papunta na agad sa lababo. Diba? Papunta na agad sa mga kaldero. Magkape man lang muna, ha? Sa lahat ng mga magluluto ng pamahaw. Magkape muna, magkape. Habang nagluluto ka, magtimpla ka ng kape. Tapos eh, inom-inom ka ng kape habang nag-aasikaso. Diba? Habang nagluluto ka. Pwede naman yun eh. Isabay muna ang iyong pamahaw. Ngayon, bagay, hindi pa nga pamahaw yun, ano? Magkape-kape pa lang. Kamulong pagpainit ng tubig. Ayan, yung iba sa inyo. Ito muna, mga taga Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen, gising na. Happy Wednesday daw, everyone. Mabuti pa ang halaman, nadiligan ng ulan. Pero ikaw hanggang ngayon, tuyo-tuyo pa rin. Magandang umaga, Mr. Ryder. Maraming salamat. Aga mag-message siya. Buti pa yung ulan, paligid, naulan na nakahapon. Kagabi actually. Ating gabi yata yun. Hindi na bumuhos ang malakas sa ulan. Ay, talaga naman. Kung mapapansin niyo mga kalsada natin, parang yung mga basura nagsisipagkalat. Kasi syempre, nagkaroon ng malakas na pag-ulan eh. Yung mga naipon natin, mga dahon-dahon, wala, nagkalat. Makalat dito sa may bandang Carmen eh. Ganun talaga kapag malakas ang ulan. Tapos medyo siguro dumaloy din yung tubig, no? Kaya ganun. Saglit, commercial break muna tayo once more, ha? Magbabalik pa tayo. Syempre pa, ang daming OPM heads ang sasa inyo. Ay, yung ating mga bukas at saka groceries, abangan natin lahat yung ating draw. Alright, sasa inyo yan. Mamaya-maya ng konti lang. Kaya naman, sweethearts, patayin lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7. As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
2: FICO Run 2026.
1: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
2: Choose your race category.
1: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op. The FICO Run 2026.
2: The FICO Run 2026.
1: For online registration, visit FICORUN26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
3: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Youth, that's Multong Bakla. Oh, magandang umaga muna. Isang good morning lahat ng mga nagbubukas sa mga bakery sa oras na ito. May bundag sa mga panaderya, sa lahat ng mga nagtitinda ng pan, desal. Magandang umaga po sa inyo, ha. Good morning sa mga nasa mga palengke. Magandang umaga din po sa inyo, sa lahat ng mga negosyo. Yan, nagbubukas na rin sari-sari stores. May bundag, nagang salamat. Sana swerte ang ating araw. Sana swerte, maraming customers. Hindi swerte dahil maraming nagpalista. Kundi maraming bumili. Ano, mga sweethearts natin, ha? Yung mga tipo bang, oy! Ano pa nga ba? Yung mga naliligo na. Sige, dali. Hindi naman ganun kaya kalamig naman din ang tubig, eh. Isa lang naman din umulan niya, eh. Kagabi lang nangyari. Di ba? Eh, ibig sabihin yan, hindi naman ganun katindi ang lamig ng tubig. Unlike kapag may mga per na yung buwan. Di ba? O, kaya-kaya na yan. Pwede na pagtiisan yan. Ha? O kung talaga malamig at tiniginaw ka, eh magpainit kang tubig. Para, di ba? Para pampaligo natin. So naman yan, napakadaling solusyon yan. O, magandang morning po. Sa lahat po ng mga busy-busy na dyan, ha? Saglit, mag-commercial break muna tayo once more. At syempre pa, Wicked Hugh, Shea at Moonstar 88, susunod na yan. Mga sweethearts, magandang umaga po sa inyo lahat. Padayon lang sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Geronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko, nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa. Sige, sekreto ni mo, Mayor. Sige, vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidera, sa mga gusto magpapayat. Healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Ligat 7-10 minutes, makalipas ang alas 6 ng umaga. Cool ka lang, prettier than pink. Oh yeah, makita na dito yung sikat ng araw, oh. Makita na po yung mga sun rays, oh. Ibig sabihin yan, hala, hili na ni itutulog pa. Kailangan bumangon na. Second hour na rin ang ating program. Also, the last hour ng ating Pinoy Heart program on this very beautiful Wednesday. Oy, kumusta naman mga sweethearts? Anong development sa loob na bahay? Nakakain na ba yung mga estudyante natin? Mm-hmm. Pero ang tanong, isang malaking tanong, gising na ba yung mga estudyante natin? Sa lahat ng mga estudyante natin, yung mga nakahiga pa dyan, uy, magka-alas 7 na. Alas 7 yung time mo, dali, bangon na. Galaw na dyan, dali. Okilos na. Sa lahat ng mga nanay natin, sa lahat ng mga tatay natin, sa lahat ng mga uncle, mga auntie, ah, siyempre naman, yung mga nag-aansikaso, ano, si tatay din naman, mag-aansikaso din ang kanyang sarili yan. Siyempre, papasok din sa kanyang trabaho yan. No? So, sinanay talaga, dalawang inaansikaso, yung estudyante at saka yung papasok sa trabaho. So, sinanay talaga, sino lalabas sa hero? Aba, superhero ang nanay natin. Magandang umaga po, mami. Dagang salamat, inay. Sa talaga namang napakasipag na araw-araw na pag-aansikaso o sa inyong pares, tapos sa inyong anak na papasok. Diba? Oy, magandang morning po sa lahat po ng mga motorista natin, sa lahat ng mga drivers natin, ha? Yung mga rumarachata na sa ating mga lansangan, sa ating mga kakalsadahan. Good morning! Sige! Wad-wad na siyang paningkamot na naman sa araw na ito ng Miyerkules. Hindi ba tatapos ang ating paningkamot, ang ating pagwadwad? Araw-araw talaga yan para sa pamilya, di ba? Ang hihinto, talo. Ang huminto, olas. Kaya naman tuloy-tuloy tayo dapat. Still with me, ha? Jason, my name is Jason. Jason Steele hanggang alas 9 ng umaga. O isang magandang umaga muna sa mga maaga nagwadwad. O. Yung mga HPGs natin, maagal lumabas ang kanilang mga pinapasada mga taxi. At saka sasakyan, ha? Sa kanilang mga private vehicles. O magandang umaga. Siyempre, unahin natin si HPG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. May buntag, HPG Noel ng Hard Taxi, kay HPG J. Tagalog Tunes ng RRJ Taxi, at syempre pa kay HPG Jerry Small but Terrible Kabuyaon. Yan, magandang umaga. Maraming maraming salamat. Mga taga Burgos del Pilar, Gales Family, good morning, Tatay Nicole's, taga kay Mami Elaine's, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Early in the morning talaga, ano? Ano ba ang mga ginagawa ninyo sa oras na ito? Maraming maraming salamat naman kasi sa Hard FM nagsisimula ang inyong mga umaga. Abangan natin mamaya ang grasya, ang bugas, at ang groceries, ha? Kaya naman, sweethearts, padayon lang sa magpaminaw, ha? Magko-commercial break lang ako saglit. Nakabalik tayo with more. Panatiling nangikinig dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 32.7 FM Cagayan de Oro City, 33.7 FM Bukidnon. Inahanap ng puso at 35 minutes after 6 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Oh, magandang umaga muna ha. Isang good morning mga taga Kibawe. O yung ano, yung ROU o Rue Petron. Maraming maraming salamat sa pump attendant at sa kanilang security guard na gwapo, sa kanilang cashier na si Riza. Magandang umaga, anak Cording. Yan, maraming maraming salamat sa inyong pagpaminaw dihan da bida. Oy, mga taga Indahag ha. Maraming maraming salamat po sa inyo sa may sentro, Indahag. Yan, magandang umaga. Sana'y maganda rin ang inyong mga umaga dyan. Yun o, pamahaw na, pamahaw. Ay, yung mga medyo wala pang ginagawa masyado, yung mga hindi pa kumikilos, yung mga nagbata na pero parang wala pa planong magkasikaso na kanila mga sarili. Teka muna, may pasok kaya ata sa trabaho eh. Kung ano man yan, saan ka ba papasok? Ha? Ano bang ginagawa mo? Ulala ka. Sino bang iniisip mo? Yan talaga yung mga taong yan, oh. Oh, alam niyo ba, isa yan sa mga bisyo o sa umaga na hindi natin maiiwasan, yung isipin siya at ang inyong nakaraan. Alisin nyo na yan. Tama na. Galaw na, galaw na. Hala, sige, sige. Isipin mo ng isipin, nasasaktan ka lang. O kaya magpadayon ka na. O, pamahaw na lang, mayo pa. Paggapi na lang, mayo pa. Diba? Palapit na tayo na palapit sa ating draw ng bagong winner ng bugas at saka ng grocery, sweetheart, ha? O, manatiling nagiginig. Walang bibitaw, ha? Manatiling na nagapaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
3: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
2: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s. You are-

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 3.7 Heart FM, kagayan de oro city 93.7 Heart FM. Pag-inon, kapag lasing ka lang malambing, kapag hindi naman, wala rin. Dili ka pag-akos. By the way, that song is brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia, ang Iron Baller Gym sa may patag. Magandang umaga kina Ma'am Rosel, kay Cyrus, kay Jane, kay James, at saka kay May. Magandang umaga, mga nagpapasexy. Wee-wee! Saka nagpapalaki ng katawan. Si Ma'am Rosel, Cyrus, Jane, James, and May. Thank you so much for listening. Sana maganda naman ang inyong mga katawan. Ay, katawan, ang inyong mga umaga dyan. Aras na para mamigay tayo ng bugas at saka ng groceries. Ito na ha. Pabinaw. Pili tayong lugar kung saan tayo pupunot ang ating first winner. Ruleta! Select! Ang aming studio matatagpuan po sa FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, Barangay 31! Puno tayo sa Dropbox ng Barangay 31. Isa lang, tuara. Ang nakasulat, Barangay 31. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at saka ng grocery sa Barangay 31, Maria Victoria Labella. Ulitin natin yung pangalan, ha? Maria Victoria Labella ng Barangay 31. Congratulations, nakadaog ka ng bugas at saka ng groceries. Ito pa, yung mga pangalan pa ng mga nanalo pa, ha? Ito yung mga babanggitin ko mga pangalan, mga nakadaog saan, eh. Si G.D. Gultiano ng Carmen Market. G.D. Gultiano ng Carmen Market, congratulations. Melan Absolo ng Barangay 36. Melan Absolo ng Barangay 36, congratulations. Bugas o groceries po ng para sa iyo. Junver Diaz ng Selray Puntod. Junver Diaz ng Selray Puntod. Visitacion Aison ng Barangay 36. Visitacion Aison ng Barangay 36. At yung driver naman ng taxi na Hanifa Taxi na kadaugsan, si Julius Sabit. Julius Sabit ng Hanifa Taxi. Congratulations sa mga pangalang nabanggit. ID lamang, ha? Para maklaim ninyo ang inyong mga bugas at ang inyong mga grocery. Samantala ang ating The Price is Rise Overload, inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Babalik ko tayo with a few reminders, tapos marami pa mga OPMs ang sasa inyo bago tayo mag-Hard FM balita, ha? Sweetheart, panayin lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call.
1: Hard 92.7.

sakit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumilipad.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
5: Makabuhay! Can you feel my heart?
6: This is...
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
7: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
8: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headlines sa ating balitang nasyonal, DILG pinabulaanan ng umano'y special treatment kay Curly Descaya.
9: Lindol sa Mindanao, maituturing na the big one ng DOST.
8: Sa balitang nasyonal pa rin, Pilipinas handang ipaglaban ng posisyon sa issue ng forced labor ayon naman sa Palaso.
9: Headlines sa ating balitang lokal, CDRMD tiniyak na walang malubhang pinsala sa mga Gonzales sa syudad matapos ang lindol.
8: Samantala sa ating balitang lokal pa rin, sunog sa barangay Kamamanan, isang binata nasawi.
9: At mahigit 1,000,000 piso ng halaga ng illegal na shabu na samsam sa Bybus operation sa barangay Makabalan, 3 drug personality arestado.
8: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 20 pamilya sa Misamis... Sa Misamis Oriental na kinabang sa bigay-bigas para naman sa MASA program.
9: At headline sa ating balita, Bukinon, presyo ng karamihan sa school supplies na nanatiling stable sa pagbubukas ng klase ayon sa DTI Bukinon.
8: Sa balitang Bukinon pa rin, 2 high-powered firearms na samsam sa enkwentro laban sa CTG sa Bukinon pa rin.
9: At LGU Kadingilan, ibinalik ang regular na 5-day work week.
8: Sa ating balitang Mindanao, the Boenyong Ateneo student-athlete nasawi sa pagkalunod habang nasa team-building activity sa Aurora.
9: At headline sa ating balitang international, 2 piloto na bumagsak na helicopter sa Strait of Hormuz, ligtas ayon kay Trump.
8: Sa iba yung dagat pa rin, nasunog na papasaherong bus sa Iraq, 21 nasawi.
9: At headline sa ating balitang sports, sa PSC, bumuo ng panel para siyasati ng pagkamatay ng 2 Ateneo players.
8: At sa ating showbiz balita, Dennis Padilla, iginagalang ang desisyon ng anak na si Claudia na tanggalin ang kanyang apelyido.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
8: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Miyerkules, Hunyo Ajis, ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
9: Nel Arshaga.
8: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
8: Oras sa ating ngayon, 24 na minuto, makalipas sa 7 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Mariing binabulaanan ni DILG Secretary John Vic Rimulya habang ulat na nakatanggap ng espesyal na pagtrato ang contractor na si Curly Discaya matapos itong arestuhin. Kaugnay ng mga kaso may kinalaman sa umano'y manumalyang flood control projects. Ay kay Rimulya, walang katotohanan ang aligasyong pinoprotektahan si Discaya dahil sa umano'y koneksyon itong sa mga makapangyarihang personalidad sa politika. Aniya, ilalagay si Discaya sa regular na detention facility kagaya ng ibang detainees. Samantala, nagpapatuloy naman ang investigasyon sa umano'y flood control scam kung saan siyam na sa 11 individual na naharap sa kaso ang nasa kustudiya na ng mga otoridad habang 2 pa ang pinaghahanap.
9: Sa iwalay na balita, may tuturing ng The Big One ng Department of Science and Technology ang nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ang KDOST Secretary Renato Solidom, may trench o fault line ang bawat lugar sa Pilipinas na may kakayahang magpakawala ng malakas na lindol. Dagdag pa ni Solidom, posibleng lumagpas sa magnitude 8 ang kayang pakawalang lindol ng mga major tectonic trenches na nakapalibot sa buong bansa tulad ng Manila Trench. Kinumpirma din ni PhilVolk sa Director Teresito Bakulkol na kayang umabot sa magnitude 8 ang mga naturang trench at kung nasa ilalim pa ng dagat ay kaya ring maglikha ng tsunami.
8: Aras sa atin, 26 na minuto makalipas ang gabito na nagmamadaling umaga pangulisanin ng ating balitang nasyonal. Tiniyak naman ang Malacanang na seryosong tinutugunan ng pamahalaan ang ulat ng United States Trade Representative na nagsasabing kulang ang safeguards sa Pilipinas laban sa forced labor-related imports o mga produktong may kaugnayan sa forced labor. Ay kipala sa Press Officer Claire Castro, paigpit na tinututulan ng bansa ang anumang uri ng forced labor at kasalukuyang sinusuri ang ulat ng USTR upang maipakitang sumusunod ang Pilipinas sa umiiral ng mga batas sa paggawa. Sinabi ni Castro na magigipag-ugnayan ang pamahalaan ng Pilipinas sa mga opisyal ng Estados Unidos upang ipagtanggol ang posisyon ng bansa, lalo na at kaugnay na panukalang karagdagang 12.5% na taripa sa ilang produktong Pilipino. Iginiit din ng palace official na may mga umiiral ng batas at hakbang ang pamahalaan laban naman sa forced labor at human trafficking at handa itong patunayan na hindi lumalabag ang bansa sa mga pandaigdigang pamantayan sa paggawa. Alas 7:27 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
10: Heart FM, balitang lokal.
8: Sa ating balitang lokal, tiniyak naman ang Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction and Management Department o CDRRMD na walang naitalang malubang pinsala sa mga gusali sa lungsod. Matapos maramdaman ang lindol na umabot naman sa Intensity 3, ito'y batay sa kanilang isinagawang monitoring at assessment. Ay kay Nick Habagat, manager ng CDRRMD, nagsagawa ng joint assessment ng kanilang tanggapan kasama na ang City Planning Office, Office of the Building Official at City Engineering Office upang suriin naman ang kalagayan ng mga estruktura sa lungsod. Sa isinagawang inspeksyon, walang natuklasang malalaking bitang o seryosong pinsala sa mga gusali at establishmento. Tiniyak din ang opisyal na ligtas gamitin ang mga gusali batay pa rin sa isinagawang pagsusuri at wala umanong nakikitang banta sa kaligtasan ng mga residente. Alas 7:28 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal. Tanggapin natin at pakinggan ang isang report, ha? Wala pong sa labas ito ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa sunog. Yan pong sa may barangay Kamamanan, isang binata nga po ang nasawi. Lungkot na balita yan, ha? Ang nilalaman na balitang yan ating tanggapin at pakinggan mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag! Detalye!
11: Pinatayang aabot sa 600,000 pesos ang halaga ng pinsalang dulot ng sunog na sumiklab sa Cedar Barangay Kamanmanan noong Hunyo 7. Ayon kay Barangay Kagawad Alicia Kabile, may kabong 19 na bahay ang tuluyang naabo habang 3 pa ang bahagyang napinsala sa insidente. Kinumpirma rin ni Kabile ang pagkasawi ng isang 19 anyos na binata na umayon nagtangkang iligtas ang 2 bata mula sa nasusunog na lugar. Ayon sa paunang impormasyon, nakuryente ang biktima matapos mapadikit sa isang live wire habang isinasagawa ang pagsagip. Sa ngayon, nananawagan ang pamunuan ng barangay sa publiko para sa anumang tulong para sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Hinikayat rin ang mga nais magbigay ng donasyon na magtungo sa Kamanmanan Covered Court na nagsisilbing pansamantalang evacuation area ng mga residente. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyo may puso.
10: Heart FM Balita!
12: balita.
8: Nagang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
9: Samantala, sa hiwalay na balita, tatlong hininal ng tulak ng illegal na droga ang naaresto sa isinagawang bypass operation sa barangay Makabalan, Cagayan de Oro City. Dito lamang ho, New A8. Kinilala mga sospek sa mga alias na RJ, Anna at JJ na pawang residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayan 200 grams ng hininal ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 1.36 million pesos batay sa standard drug price, kasama na ang bypass money at iba pang drug paraphernalia. Ayon sa pulisya, dati nang naaresto si alias RJ sa mga kasong may kaugnayan sa illegal na droga habang pinaniniwalaang nagmumula sa Marawi City ang mga illegal na droga bago ito'y pinamamahagi sa iba't ibang bahagi ng syudad. Samantala, ay mas rehas na mga sospek at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
8: Para sa atin, 31 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling kumaga. Samantala, pangulisanin ng ating balitang lokal, mahigit 20,000 pamilya naman mula sa apat na bayan sa Misamis Oriental ang nakinabang sa programang Bigay Bigas para sa masa ng pamahalaang panlalawigan. Ayon sa provincial government ng Misamis Oriental, umabot na sa 20,759 household beneficiaries. Wala naman sa bayan ng Lugaid, Mantikaw, Naawan at Initaw ang nabigyan ng ayuda sa ilalim ng nasabing programa. Nagbahayag din ng suporta sa programa sina Provincial Board Member Princess Imano, DALG Misamis Oriental Provincial Director Engineer Marisha Naibe, at DSWD Field Office 10 Protective Services Division Chief Sean Pamela Balais. Ang Bigay Bigas para sa Masa program ay pinunduhan o pinondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units, at nakatuon sa pagtulong sa mga sektor na higit na nangangailangan, kabilang na mga senior citizens, persons with disabilities, solo parents, magsasaka, mangingisda, at mga manggagawa sa transportasyon. Alas 7.32 ng nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala po, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, sa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung Dagat o International, kasama na rin ang ating sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
13: With heart.
14: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
15: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
16: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
17: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286, series of 2026.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: This is Heart 92.7.
22: 92.7.
14: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ng paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
8: Para sa ating ngayon, alas 7.34 ng nagmamadaling umaga, patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
14: Heart FM Balita.
8: Dahil pa rin tayo nababakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Calacan, Bukidnon, tayo po'y nababakinggan via Heart FM 93.7.
14: Heart FM Balita.
8: Dito naman sa ating lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo na may nababakinggan via Heart FM 92.7.
14: Heart FM Balita.
8: Sa lahat ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa atin po mga Facebook pages kung saan maaari po ninyong i-follow ang mga Facebook pages na yan. Ito naman sa pamamagitan ng ating Facebook Live, ha. Ang ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Hard FM 92.7- Cagayan de Oro City at Hard FM 93.7- Mukidnon.
1: Hard FM.
8: Samantala naman dito sa ating live, maaari po ninyong i-share. At dito po sa ating live mismo din, maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, ng inyong mga shoutouts. At yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan. Itama inyong mga arasan na 7:35 ng umaga. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
1: Heart FM,
8: narito na ang mga balita mula sa Mukidnon.
1: Heart FM,
8: nananatiling stable ang presyo ng karamihan sa mga school supplies sa Mukidnon sa kabila ito ng pagbubukas ng klase, yun naman sa Department of Trade and Industry Mukidnon. IG Consumer Protection Division Head Junar Merla, sa kabuuang 154 na school supply items na regular na minomonitor ng ahensya, humigit kumulang 70% ang walang pagbabago sa presyo. Samantala, nasa 13% lamang ng mga produkto ang nakapagtala ng pagtaas ng presyo, habang 17% naman ang nagkaroon ng pagbaba ng halaga depende sa tatak, uri at kalidad ng mga school supplies. Bilang bahagi ng kanilang suporta sa mga mag-aaral at magulang sa panahon ng balik-eskwela, pinalawag din ng DTI ang magbabadubad ng Deskwento Caravan Balik-Eskwela Edition, kasabay pa rin ito ng Brigada Eskwela.
9: Samantala, nasamsam ng mga tropa ng 403rd Infantry Brigade ng 4th Infantry Division ang dalawang high-powered firearms at iba pang kagamitang pandigma matapos ang isang enkwentro laban sa mga hinihinalang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa Sityo Mahawan, Barangay Busdi, Malaybalay City, Bukidnon. Batay sa ulat ng militar, tumagal humigit kumulang 20 minuto ang palitan ng putok sa pagitan ng mga sundalo at armadong grupo. At dito na, napilitang umatras ang mga rebelde at iniwan ang dalawang M16A1 rifles at ilang subversibong dokumento sa lugar. Kasunod ng insidente na nawagan sina Brigadier General Siegfried Tubalado at Major General Marion Angkaw sa mga natitirang miyembro ng CTG na isuko na ang kanilang mga armas at samantalahin ang mga programang inaalok ng pamahalaan para sa kanilang pagbabagong buhay at reintegrasyon sa lipunan.
8: Alas 7:37 ng nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating mga balita mula sa Mukidnon, muli namang ipinatupad ng lokal na pamahalaan ng Kadingilan ang regular na 5-day work week para sa lahat ng tanggapan at departamento ng munisipyo. Ito ay epektibo naman nitong Hunyo a 8. Ito ay matapos suspindihin ng lokal na pamahalaan ang naunang 4-day work week arrangement na unang ipinatupad noong Marso 9 ng taong ito. Sa ilalim ng Memorandum Order Number 12-2026 na inilabas naman ng alkalde, kinakailangan na pumasok ang lahat ng empleyado ng munisipyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayon sa LGU Kadingilan, layunin ang pagbabalik sa regular na schedule ng trabaho na higit pang mapahusay ang paghahatid ng mga serbisyo publiko at matiyag ang tuloy-tuloy at epesyenteng operasyon ng mga tanggapan ng pamahalaan. Alas 7:38 na nagmamadaling umaga, oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa. Bago naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, Balitang Mindanao.
8: Dabawen yung Ateneo student athlete na nasawi sa pagkalunod habang nasa team building activity dyan po sa may Aurora, sa may Baler. Ang nilalaman ng balitang yan, ating tanggapin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Gana. Carl, may buntag. Detalye.
12: Nagluksa ang komunidad sa Davao matapos pumanaw si Rene Clark Batebonia, isang student athlete na may ugat sa Davao, matapos malunod sa isang team building activity ng men's basketball program ng Ateneo de Manila University sa Dipakulaw Aurora noong Hunyo 8. Kasama rin nasawi sa insidente si Divine Adili. Sa inilabas na pahayag ng universidad, ipinahayag nito ang matinding pakikiramay sa mga pamilya, kaibigan, coaches at teammates ng dalawang atleta. Naglaan din umano ng suporta ang pamunuan para sa mga naapektuhan ng trahedya habang humihiling ng privacy para sa mga nagluluksa. Samantala, maraming netizens at miyembro ng basketball community ang nagpatid ng pakikiramay at nananawagan ng masusing investigasyon sa pangyayari. Patuloy na hinihintay ang karagdagang detalye hinggil sa insidente at mga hakbang na isinasagawa kaugnay nito. Ito po si Carl Genal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Heart FM Balita.
8: Ligang salamat Carl Genal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
2: Heart FM Balita.
8: Alas 7:40 na nagmamadaling umaga, dumako tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
2: Heart FM Balitang International.
8: Kinumpirma ni U.S. President Donald Trump na ligtas ang dalawang piloto ng military helicopter matapos sa bumagsang ito malapit sa Strait of Hormuz. Ayon kay Trump, nagkapwa ligtas sa mga piloto at walang anumang nasugatan. Hindi naman ito binanggit ang dahilan ng pagbagsak na nasabing helicopter. Inihayag din ni Trump na nasa final phase na ang kanilang peace deal sa Middle East kung saan kapwa binawasan ng Iran at Israel ang kanilang sagupaan.
2: Heart FM Balita.
9: Sa mula na balita, patay hindi bababa sa 21 katao habang 19 naman ang nasugatan matapos maaksidente at masunog ang isang pampaserong bus malapit sa lungsod ng Nasiriya sa Iraq dito lamang linggo. Ayon sa mga otoridad, nawalan umano ng kontrol ang driver habang bumabiyahe sa isang highway. Dahil dito, tumaglid at tumaob ang bus bago ito tuluyang nagliyab. Kinumpirma ng mga police at health officials na 21 katao ang nasawi habang 19 ang sugatan kung saan agad na isinugod sa ospital. Inutos naman ni Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi ang agarang investigasyon upang matukoy ang sanhinang trahedya. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang eksaktong dahilan ng aksidente.
2: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
8: Sa ating balitang pampalakasan, bumuo naman ang Philippine Sports Commission ng PSC ng isang multi-sectoral panel upang alamin ang mga pangyayari sa pagkalunod ng dalawang manlalaro ng Ateneo de Manila University na sina Rene Clark Baterbonia at Divine Adili sa isang team-building activity sa Dipaculao Aurora. Katuwang ang PSC sa fact-finding panel, ang University Athletic Association of the Philippines, Commission on Higher Education at National Youth Commission sa pagkikipagtulungan ng Philippine National Police at Department of Justice. Ay sa PSC, layunin ng panel na magkaroon ng malinaw at komprehensibong pag-unawa sa insidente at suri ng kasalukuyang mga pulisiya at safety protocols upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya sa hinaharap. Pinangunahan o pangungunahan ni PSC Chairman Patrick Gregorio ang pagpupulong ng panel habang inaasanding haharap o ihaharap ang opisyal na o inaasanding maihaharap na opisyal na police report kaugnay ng nasabing insidente.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
9: Ikinagalang ng aktor na si Dennis Padilla ang desisyon ng kanya anak na si Claudia Barreto na alisin ang apelidong Valdivia sa kanyang legal na pangalan.
8: Sila na naman ang laman ng balita.
9: Sila na naman.
8: Ano naman yan? Ginuho.
9: Sa isang Instagram post, ipinahagi ni Dennis ang bahagi ng court document mula sa Regional Trial Court sa Quezon City na ipinapakita na nais ni Claudia o Chloe na palitan ang kanyang pangalan mula sa Claudia Isabel Barreto Valdivia tungo sa Claudia Isabel Barreto. Ayon kay Dennis, bagamat nalulungkot siya sa naging pasya ng anak, hindi magbabago ang kanyang pagmamahal dito at nire-respeto niya ang desisyon ni Claudia. Si Claudia ay isa sa tatlong anak ni Dennis sa dating asawang sa aktres na si Marjorie Barreto.
8: Ano ba naman yan? Di na natapos-tapos ang issue na mag-aamang yan?
9: Umabot pa sa ganito,
8: ay,
9: ano?
8: Naku. Ano ba kasi, ginawa ni Dennis Padilla? Di ba?
9: Oo.
8: Para pati yung anak ay magkaganyan. Parang, minsan naman okay naman na sila. Diba?
9: Minsan,
8: oh. So bakit minsan hindi na bigla na lang hindi nagiging okay? Ano ba 'yun?
9: Kaya nga.
8: Diba?
9: Batay naman sa mga kwento ni Marjorie no sa mga naging interview niya in the past. Medyo malalim nga itong kanilang naging hindi naman masasabing hidwaan, pero yung hindi nila pagkakaintindihan ni Dennis simula pa noong sila pa ay mag-asawa.
8: Pero aabot ba naman sa ganyan yan? Magbuburahan pa kayo ng apelyedo? Ano ba naman? Wala na magagawa yan. Sa bagay, kanya-kanyang choice ng buhay yan. Ano? Pero sabi nga ni Dennis Padilla, bilang isang ama din, ano?
9: Yes,
8: abay, nagigets ko rin ang kanyang punto, sentimiento. Kasi ang natouch ako dun sa kanyang dialogue, sa kanyang binitiyamang salita. Sabi niya, anak, if my sadness is your happiness, is then so be it. Di ba, imagine mo yun?
9: Magulang mo yan.
8: Magulang na yung yuyukod sa'yo. Kung ang iyong kaligayahan ay ang aking kalungkutan, edi sige. Parang gano'n ang ibig sabihin. Eh, di ba? Touching, pero...
9: Nakakalungkot.
8: Nakakalungkot lang kasi nagkakaroon ng mga ganyang senaryo.
9: May pero, sinabi pa nga siya doon eh. Sabi pa niya, same hope, same love.
8: Di ba? Ay, parang gano'n yung karugtong, di ba? Talagang sabi nga natin, kaanong kahit ababalibalik na rin mo ang mundo, eh, dugo pa rin ang ama mo, nananalaytay sa'yo. Nasa iyo mga ugat, di ba? Oy, hindi natin alam kung ano ba pag-uugatan. Pero sana naman, ano? Sana naman. Ako hindi ako naniniwala sa ganyan eh. Kung nagkakaroon na ng pagiging okay at nagkakapatawaran na ng una, bakit umabot na naman sa ganito? Kaya ano bang masama sa apelyedo ng iyong ama? Diba? Eh, kinahihiya mo ba? Hindi ba tao yung iyong ama? Napakawalang hiya ba niya? Kriminal ba yan? Kahit nga kriminal, hindi naman ginagawa sa sukdulan niya.
9: Correct.
8: Yan, eh. Diba? As long as bukas ang pagpapatawad sa iyong puso. Okay. Anyway, choice ninyo yan. Adyan kayo happy, siguro, somehow. Eh, di sige.
9: Hindi na natin alam kung ano talaga yung reason ni Chloe kung bakit niya ginawa ito. Kasi di ba kakakasal lang nito. Oh. Medyo controversial din ang kanyang kasal. Dahil nga doon sa inihayag ng kanyang tsuhi na si Sir Jean. Sir Jean Padilla.
8: Lagi na lang may controversy. Hindi ko alam kung mga vlogger ba to mga to. But anyway, sige. Sana na may
9: magkapatawaran na.
8: Kasi magkapatawaran.
9: Ito isa, ano na to eh. It's a family issue. It's not anymore something related to showbiz.
8: Correct.
9: Alam mo yun, yung parang...
8: personal na talaga to.
9: Personal na to eh. Kung sana ay napag-usapan at naging, eto naman siguro si Julia nga, nandun sa picture nung pinost niya, no, eh, ni Sir Dennis. Oo, sa... Hindi ko alam kung ano ang talagang, hindi natin alam eh, kung ano talaga yung kwento. Kasi ito din si Miss Marjorie, kapag ini-interview, medyo inaano niya eh. Parang general.
8: Oo, meron pa. Hindi specific, hindi tumbok.
9: Hindi tumbok. Although, ito na nga, di ba, kakapanaw lang din ang kanilang ina na kung maalala din natin ay naging ano din. Ipinagtanggol si Miss Claudine Barreto dati kay
8: magulo din naman yung ano eh, relasyon ng magkakapatid eh.
9: Diba? Pati kaya,
8: no? Oh, diba? Hindi rin sila magkasundo-sundo. Eh, hindi ko rin mahuhusgahan, ano? Masamay kanya-kanya silang gulo sa kanilang pamilya.
9: Yes,
8: but anyway, sige sana naman, ha? Maging aral din po ito sa atin.
9: Okay,
8: kung magkakapatawaran naman, patawarin na nga naman ang lubusan. Diba?
9: Huwag nang umabot siguro sa ganito.
8: Sa mga ganyan pa.
9: Siguro kung umabot man, it will take a lot of decision making pa talaga.
8: Kasi kahit papaano naman, nagpalit din naman ang diaper yan. Diba? Nagbumili din naman ng gatas sa dinedi ng anak mo yan.
9: Correct. Diba? Correct. Sinuportahan mo din.
8: Kinarga din yan. Nagpatulog din yan.
9: Correct.
8: Diba? Kinarga din yan. Nataranta din yan o nagkasakit yan o maliit pa. Diba? Kahit papaano. But anyway, sige. Kanya-kanya naman ang dahilan yan. So be it.
9: Tama ka. Yun ang gusto kong iano din na na maging aral din ito, hindi lang sa ano, kundi sa buong pamilya, yung lesson.
8: Correct.
9: Nang nangyari sa mag-ama.
8: Kaya nga. Sa isang pangkaraniwang pamilya, kailangan lagi nating isipin kung ano ba naging ambag ng isang ama. Bagamat wala siya, o sa kanyang paglaki, o kung wala man, absent siya sa kanyang paglaki at di talaga nagpakita at hindi naramdaman, kahit paano naging ambag ng yung buhay na tinataglay niya ngayon, galing pa rin yun sa kanyang ama.
9: Correct.
8: Diba?
9: Kundi dahil sa iyong ama, o kahit sa iyong ina, no, talagang dapat
8: vice versa.
9: Yes, ipagbigay natin ng ano yan, ng respeto.
8: Yeah. Kaya mahalin na mga magulang.
9: Yes.
8: Kung may kasalanan man, maging bukas ang puso natin sa pagpapatawad. Ano?
9: Correct.
8: O, kasi sabi nga sa mundong ito, nagkakalinugan na. Di ba? Mas mabuti na yung nagmamahalan tayo, nagpapakita tayo ng pagmamahal sa isa't isa. Maiksi lang ang buhay, hindi po ito pahabaan.
9: Correct.
8: Ito po'y pasarapan.
9: Yes.
8: Di ba?
9: Yung parang isaver natin habang ang mundo ay okay pa.
8: Yeah.
9: Di ba? Kasi di natin alam yun din yung realization ko nung nangyari yung Lindol. We don't know what will happen in the next few minutes of
8: your life. Di ba
9: biglang lumindol. Di natin ina-expect yun. Mm. So, let's be kind.
8: Ganito rin yun eh. Showbiz balita rin yun.
9: Hindi natin natapos.
8: Anyway, sige. Abangan na natin ang susunod na kabanata between Dennis Padilla at sa mga Barreto, ha? Salamat sa inyong chika sa araw na ito.
9: Yan ang ating balita ngayong Miyerkules.
3: Heart FM, Showbiz Balita.
8: Hoy, oras natin, alas 7:49 na ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
3: RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA,
4: Heart FM. Road Traffic. Alamin.
8: Sasarigin natin. Sipag nito ha. HBG Joseph. Y Kurat Ranara ng MRG Taxi. Joseph, kamusta? Ano balita?
5: Magandang umaga sa inyo, Mar at Nel. Kanina, galing po akong Baloy. May kaluwagan pa naman. Maliban na lang pagdating dyan sa banda po ng Cookman. Overpass. Makain to kasaglit kasi dami pong taong dami pong tao sa lansangan. Nakarating tayo ng Gusa, intersection ng papunta ng Galaxy at papunta ng Coastal Road. Dami na po yung mga sasakyan dyan. Stop and go pa rin yung mga sasakyan dyan sa ngayon. Hanggang nandito ako ngayon sa banda po ng Lapasan. May kaluwagan naman dito po sa banda po ng Lapasan sa ngayon, Mar at Nel.
8: Alright, sige, may pasayaro ka siguro, no?
5: May pasayaro si ma'am. Papunta po kami ng dito sa siyudad.
8: Alright, ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat, HBG Joseph Y. Kurat Ranara ng MRG Taxi.
5: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Ako si Heart Pasada Group Joseph Y. Kurat Ranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
4: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
8: Para sa ating yan, alas 7.51 na nagmamadaling umaga. Sabay nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Hunyo 10, ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
22: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
8: Headlines sa ating balitang nasyonal, DILG, pinabulaanan ng umano'y special treatment kay Curly Discaya.
9: Lindol, sa Mindanao, may tuturing na the big one ng DOST.
8: Sa balitang nasyonal pa rin Pilipinas, ang dangi paglaban ng posisyon sa issue ng forced labor ayon naman sa palaso.
9: Headlines sa ating balitang lokal, CDRMD, tiniyak na walang malubhang pinsala sa mga gusali sa syudad matapos ang lindol.
8: Samantala naman sa ating balitang lokal pa rin, sunog sa barangay Kamamanan, isang binata nasawi.
9: At may higit 1,000,000 pisong halaga ng illegal na shabu na samsam sa bypass operation sa barangay Makabalan, tatlong drug personality arestado.
8: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 20,000 pamilya sa Misamis Oriental na kinabang sa bigay-bigan sa para sa masa program.
9: Headline sa ating balitang Bukidnon, presyo ng karamihan sa school supplies nananatiling stable sa pagbubukas ng klase ayon sa DTI Bukidnon.
8: Samantala naman sa ating balitang Bukidnon pa rin, 2 high-powered firearms na kasamsam sa isang inkwentro laban sa CTG sa Bukidnon pa rin.
9: At balitang Bukidnon, LGU Kadingilan ibinalik ang regular na 5-day work week.
8: Sa ating balitang Mindanao, Dabawenyong Ateneo student athlete na nasawi sa pagkalunod habang nasa team building activity sa Aurora.
9: Headline sa ating balitang international, 2 piloto ng bumagsak na helicopter sa Strait of Hormuz, ligtas ayon kay Trump.
8: Sa balitang international pa rin, nasunog na papasaherong bug sa Iraq, 21 nasawi.
9: At headline sa ating balitang sports, PSC bubuo ng panel para siyasatin ang pagkamatay ng 2 Ateneo players.
8: At sa ating showbiz balita, Dennis Padilla, iginagalang ang desisyon ng anak na si Claudia na tanggalin ang kanyang apelyido.
4: Heart FM, balita!
8: Aras natin, 7 minuto bago sumapit ang 8 na nagmamadaling umaga. Uy, congratulations muna ha. Oo, sa San Antonio Spurs for winning the Game 3 laban sa New York Knicks kahapon. Sakto namang nanonood si President Donald Trump kahapon sa Madison Square Garden sa New York.
9: Dami pero, nanood ang mga artista din, ha?
8: Pero talo ang New York. Congratulations, San Antonio Spurs! Samantala, mamaya ang gabi, abangan natin yung Game 4 sa dito rin, sa PBA naman. Barangay Ginebra Kings, laban naman sa TNT Tropang 5G. Ang kartada dyan, 2-1. Nakakadalawang panalo na kami. Ginebra.
9: Ginebra ka pala.
8: So, abangan natin mamaya. Malamang, T3-1 ito.
9: So, mabalik ko lang yung San Antonio Spurs versus New York Knicks. Ito, final na ba yun? Or mayroon pang game 4?
8: Ano ba lang? Kartada nun, 2-1 din.
9: Kartada
8: 2-1
9: pa.
8: 2-1 sa best of 7 kasi yun. Paunahang makaapat. So, at ang kartada nun, 2-1. Dalawa sa New York, may panalo ng isa naman ang Spurs. So, 2 na lang ang kailangan. Basta unang makaapat yun. Malamang all din.
9: Best of ano? Best of game?
8: Best of 7.
9: Best of 7.
8: Race to 4.
9: Ala.
8: Okay, Sige, sige. Oh, good luck.
9: Oh, good luck, ha? Maing buntag sa mga listeners natin dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar, ang Gales family. Good morning, Mommy Elaine, Mom Jeline, Sir Nicolas, at si Sir Glenn.
8: Ay, ang Candia Bill nga nito, ha? Nakikinig at nanonood sa atin, oh. Magandang umaga kay Ma'am Jean Garcia, tsaka sa kanyang buong pamilya.
9: Good morning din kay Marvin Janice Dayaba. Shoutout po. Maraming salamat sa nakikinig dyan sa Barandias, Pangantukan, Bukidnon.
8: Ito ba, magandang umaga. Tatay Nicole's, Mami Elaine's. Maraming salamat kay Glenn tsaka kay Jeline. Yeah, maraming salamat po sa inyo.
9: Ay, Beth, excited ako dyan.
8: Saging?
9: Saging.
8: Ano, hinog ba yan? Luto?
9: Yung parang o... ano. Oo, yung parang nilong up na saging. Nilong? Tapos may dip pa na ginamos. Good morning sa mga hindi pa nagbe-breakfast.
8: Nianay!
9: Breakfast idea. Surup nyon. Thank you, Beth. Ayan si Geraldine Abunda Amplayohan. Mayang buntag. Thank you so much.
8: Ay, si Mami Marilyn Charm Mistisa Gonzalez. Magandang umaga, Mami. Sunny morning, sabi niya, pag-reader, happy birthday sa kanyang second born. Pretty girl na si Cherish Pearl Kring Kring Gonzalez.
9: Happy birthday
8: ngayon. Happy birthday, Kring. Everybody loves you so much.
9: Yes, indeed, it's true. Happy birthday, Kring, from your Heart FM family.
8: Ayun, no?
9: And Mami Marilyn, good morning.
8: Bye, maramdaman ba naman namin dito yung birthday niyan?
9: Oo.
8: Ni Kring Kring. Magpakanton na kayo, ha? Kanton.
9: Alam mo na, Mami.
8: Alam mo na.
9: Hi din kay Lucas, ha?
8: Ayo.
9: The only son ni Kring Kring.
8: Nag-aamoy handa, ah.
9: Mami, ano?
8: Nag-aamoy pagkain, ha?
9: Di na daw kami magmimerienda mamaya. Hindi naman. Joke lang. Happy birthday at sa lahat din ng mga nabu-birthday today.
8: Yeah. Annabelle Cabuyan, Tabanang, magandang umaga.
9: Mayang buntag din kay Mami Amy. Ayan, sa mga taga-kamamanan. And, kay ano, Mami Roxana kay Sir Lorimer. Thank you, ha, Miles. Bumisita siya noong Sabado. Thank you,
8: salamat
9: Miles.
8: Salamat sa Pachopaw. Thank you sa Chachopaw.
9: We love you, Mami Amy at Miles.
8: Ayan. Thank you. Ito ba, si Jenny Itundag Flores, mga taga-bunbun ito. Oh, ang dami na nanalo sa bunbun ng bugas at groceries.
9: Oh. I-claim. Aha, sayang. Ito naman si Malvin Oliver Diaz, nakikinig through AM/FM application from Abu Dhabi, UAE. God bless. God bless you too.
8: Mayang buntag niya.
9: Good morning.
8: Magandang umaga, Marilu Abrugenia Simbahon. Sa inyo lahat dyan, sa inyo dalawa. Paki-shoutout lahat na nakikinig dito sa may bulwa. Magandang umaga.
9: Good morning. Mami Nilda Pia, good morning. Tama naman.
8: Mga anak daw sa problema nila mag-asawa. Ayan. Marilu! Abrugenia Simbahon, Shelton, Sheila Nazi, Anco, Licor, Gian Ray Abesha, magandang umaga sa inyo.
9: Good morning, Lalina Bonitanya Wiso. Shout out sa King Louis Barbecue and Crispy Fried Chicken.
8: Oy!
9: From Phase 2 Trinitas, Bugod.
8: Oy!
9: To taste is to believe po kami.
8: Aba,
9: good morning.
8: To taste is to believe. Hi, good morning, Poging Mar. Poging Mar at magandang Nell. How are you na? Miss to see you na. Si Karen Torres ito. Shout out sa kanyang anak na si Lovely Luz Torres. Maraming salamat po. Nasa may motor shop, Carmen. Ang Pimo always diha. I love you both. Yeah. Salamat. Thank you. Good morning po.
9: Good morning, Ate Karen. Glenn G. Babula Gabriza. Good morning sa mga taga-Cabina, Kauswagan. Shout out sa inyo dyan, ha?
8: Hoy.
9: Thank you for listening.
8: Maraming salamat po sa inyong panginginig. Gemma Palakat po sa naminong ka rin sa may Upper Carmen. Good morning!
9: Good morning, Mami Gemma. Sabi niya, may mangga kayo mamaya.
8: Ay.
9: Thank you, Mami.
8: Maraming salamat.
9: At si Jama, James Bond pala. James Man, Kidman. Good morning po, DJ Mar. DJ Nell watching from Barangay Regency, Subdivision Ipunan.
8: Aba! Dumadami na talaga sila. Daming mga bagong mga sweethearts natin, ha?
9: Oo.
8: Abangan natin, ha? Siyempre pa, yung ating mga winners ng bugas at saka ng groceries. Mamaya-maya ng konti lang, magdodraw na tayo. Samantala naman, sa lahat ng mga gusto bumili po ng ticket ng dating MoFats.
9: Yes,
8: yung Music Travel Love. Abay, meron po kami, ha? Pumunta po kayo dito sa station para makabili po kayo ng ticket.
9: Bilisan nyo na, kasi nagkakaubusan.
8: Punta kayo dito para ma-inspire at ma-inlove muli.
9: Correct. Diba?
8: Anyway, oras natin ngayon. Uy! Alas 7 na. Alas 7.59 ng umaga. Oras yan natin sa atin ng GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Oras natin, 7.59 na nga ng umaga. At yan nga po. Sabayin nyo ang kalipunan ng mga balitang kinalap. Nang 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Dr. Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batsansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
9: Nel Arciaga.
8: Ako naman Mar Laura. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
6: Tanang bills, Jukarun?
7: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
23: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
24: GCash G-Bills.
25: For